Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

Apakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

napakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

0: mapapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Praise you, Lord.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

0: 라디오
1: 깜빡 라디오
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calripo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: 39 Baongon.
1: Dugay na.
0: D3 Bayo o D-Tex. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
2: Nagkaroon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
0: Naubos.
2: Wag yung absent.
0: Inahang na nga maggamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, high blood.
2: Salamat kay mama.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumplitong halan.
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniyad kung wak ka nagamit, unsa may mong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kuan na, ligo na.
1: E kaniyad kung unsa may mga sakit?
2: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom o, akong samad. Murag, naminos na sa siya. Yan ko ang samad.
1: So, karon unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko magandi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko magandi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule, mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansang.
6: 66th Palarong Pambansang.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansang 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: yun!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mags Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement.

0: pang pagada ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pteridium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
5: Yung kapsula para sa mata
4: at dunay superior antioxidant
5: para sa mata.
4: Sama sa lutein,
5: vitamin A,
4: vitamin E,
5: vitamin C,
4: zinc.
5: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
4: Eye Care Gold.
5: Ang kapsula
4: nga gihimo ug tuyo ug maski pa epektibong kapsula
5: para sa mata.
4: Mapalit sa mga butika
5: para sa epektibong nga kombinasyon.
4: Yung ug Eye Care Gold.
5: Ug patuloy
4: ang mga mata sa Japan made FDA approved Eye Care Drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: Kung mamatay tang tanan, paingon ta sa langit. Kinsa ang unang pasudlon? Lalaki, babae, tumboy o bayot?
1: Kinsa man kuno be?
0: Hoy, kamig yung mga bayot kay magdekorate mo man mi.
2: Achiche!
3: K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Gatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa man ka?
3: Nato sa mga San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay lagi na kay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadipinsa na matatiksunan atong health na to.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa mag-ibati nga. Kung lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Asa mo taas, asa mo kuan ko nag-minti ng 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking indik piminaw sa K5 yung CPM kaganyan di oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 na level food supplement maayo. Ipinsa yun. Labi na yan. Yan ato edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dila rasa. Kwan?
2: Para gilapasan. Unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o D3Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika di alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo ba? Nang magkatulog na ko, niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako dyan na pamatudan, niayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na dyan ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.

0: ito'y gustong musulod sa nightclub. Apan bawal ang mag-shirt. Nagkanayon ang guard.
1: Ah, sorry sir. Bawal na ba ang mag-shirt?
2: Ah! Sulod ngayon dancer nga naghubo! Ako pa kaha nga nag-shirt!
3: Hello!
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa iyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, Mag-Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
6: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga. Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
14: 66th Palarong Pabansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026.
3: United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

KK5 News FM.

0: yun? Sosa ka, jeep?
1: Palihog ko sa kumpite. Anong bayad, oh?
2: Sige, pakiabot, tunol ko na na.
1: Pakitunol ko, Bill?
2: Palihog ko na na daw, tunol, itunol ko na na.
1: Huwag may mudawat, oy. Manong mo, catch!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My
5: Puso! K3 Bio!
6: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
7: Okay naman ito. Pinanap na ito ay kidney. After mga bilang sa kuwi, maintain ko lang.
6: D3Bio?
7: Una maintain na siya po sa kidney.
6: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga? Makaingon ka nga, medyo niarang imong...
7: Okay man, normal man ang...
6: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio?
7: Okay po kayo. Naman po yung maintenance.
6: Kidney stone.
7: Kailangan po yung maintenance.
6: So, okay na?
7: At ako yung mga po yung buwan man. Pagkakayo na po, 2017, ang pampapusa ka lang sa likito ng buwan.
5: D3Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Beetroot, Venus Junior. Kalit ang sibog yung kukulang natin ko sa kabalan. 62. May PC o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan. 1K. Walang 2 hot. 1 hot. Ngayon, harapod na medyo banta sa atong immunity. May PC kay medyo atong dati pinakasakong vitamin sa bang tumat. And medyo alibyo, gamay. Siguro ko, basi nung mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamit ani?
1: Padayon, nandito sa. Ito, pag ako po sa kulti on, mindas buhit na ita. Mag-power trio ta kay, yung power trio, morga na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o Litri Bio. Muna ako ni, mungin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Care Gold Capsule.
1: Ako si Clash, 52 ang edad. Gali sa bugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang Eye Care Gold o Eye Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot igay siya. Magadad na kong tarong sa gabi. Magabasa na pod ko o gagmay mga lisulay ninyo ang Eye Care Gold o Eye Care Drops.
0: Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Okay, class. Unsay kalainan sa 69 og 6.9? Ikaw, Pedro.
1: Pareha man na sila posisyon, ma'am. Pero mas luod tong 6.9, ma'am, oy.
0: Ha? Nga naman?
1: Unsaon, namanggoy period.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika, Spore Biotics. At tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Klinika Spore Biotics. Mabalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
4: Extend Food Superman for Men.

0: Pagkada ng Kutis with 48-hour protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na tunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gitukusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na dunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
6: championing the lives of the Filipino.
8: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumpleto.

0: kaaluban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong mayong mayong mga adlaw sa tanan, laban ng sa mga suking tagapamati ning atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Ato diapon kaninyo sa Klinika the Alternative Medicine and Wellness Center. Inyong gipang makaubano sa naturopathic practitioner Dr. Mr. Naturopathy Dr. Lewitin Chavez. Hangtod ta sa 30 minutos nga programa, makiguban kaninyo alang sa pag-isgot-isgot, alang sa kayuhan sa atong panglawas sa mga higala. Inubanan gyapon sa itong mga epektibo ng mga produkto, labi na ginang itong Clinica DTX sa 500, Clinica D3Bio, Mighty C ang itong alkaline-based ng vitamin C, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica DioFresh, Clinica DTX Beauty Soap, o ang uban pang mga produkto nga naalang makaplagan, mapalit dira sa ito ang Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center. Ang ato ang Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center mga higala, nata din na located o dirita located sa may Cagayan de Oro, dini sa may Agora Market City, narata din ha sa may before pa moabot sa Balingasag o Hasaan liner mga kagalaan. Before pa din ha, di pa kakaabot din ha. Naitupad o naibaligyan din sa mga itlogan, tupad niya na. Dako kayong gratula Clinica the Alternative Medicine and Wellness Center. And then, ang Hingoog City na ito, makigilaan, nato din na located sa may Doña Graciana Street, Corner Adelfa Street, narata din na sa may Hingoog City Bus Terminal. Oh, dali lang kay tultulon ha kay Landmark Bus Terminal mga kagilaan. Then ang atong clinic schedule, aduna tay free health consultation sa gyapon nagapadayon sa tanan natong mga clinic branches. Dini sa may Cagayan de Oro, no? Every Sunday, Monday, Tuesday nato din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday nata din na sa may Hingoog City makikilaan. Then Thursday and Friday balik nata din sa Cagayan de Oro. Then every Saturday close ta ha. Then good news na sa mga taga Hingoog, no? Kada Miyerkules hakutob na ta alas 2 sa hapon ha. Namaguyuban nga mag-apas pa. Nagan ng usahay paggawas na ta. Oh, ready na ta padulong sa itong sakyanan or kung di ta magsakyanan, padulong na ta sa bus terminal. Napay mag-apas, no? Balik na po tagsunod. good news ha, tama na ta sa alas 2 sa hapon din na sa Hingoog City. Magigilas, pero ayaw, pud mo pugpa alas 2 ha. Ay, basiga mo na sa tuwa sa una. Taman tayo na ng oras, unya, last minute po mo ato. Last minute po mo ha. Sa itong clinic din sa Hingoog City. Ah, good news sa mga taga Hingoog. Sa mga dunay na magid din ha. No, kanunay magid din ha. Dagan mga nagapakonsulta din ha. Sa itong mga suking tagapamati din sa Hingoog City. Oh, tama na ta sa alas 2 sa hapon mga kigilan. Then, amping o ingat-ingat sa pagpalit sa mga counterfeit products sa itong Clinica the Alternative Medicine Dual na Center. Kay wag yapon ni sila mahurot. Daghan pag yapon kayo ni sila ga pamaligya og peke. Ah, laban na gid sa online mga kagilaan. Kaning dinis sa kining dili online medyo ambot lang, no? Kay wa na may mga reklamo gana sa tong clinic. Ganado dinis sa mapalit nila sa mauna nya yeah, soft gel daw mostly good o kasagaran good eh, kining sa online no, laban na to mga senior ba nga makikita bitaw promo Clinica DTX 500 buy 1 take 1 buy 1 take 2 Filipino buy 1 take 3 money ang sale Clinica. Wala kita nagapaingon ana makigalaan ha laban na gid ka to mga nagalantaw din sa online platform din sa Facebook sa mga Facebook din sa mga shopping platform no sa Shopee i-search mo DTX 700 perting daghan ng manggawas nga nakabutilya ayaw gid mo og palit ana makigilaan kay ikumpara nimo dito sa presyo sa katong nakabox kana na karton layo ra gid ang diferensya so muna ang uban dito sa las butilya take note lang ha ang katong mga nakabutilya nya soft gel gani na siya Makonsider gina as fake or counterfeit products sa Klinika DTX sa 500 mga higala. Then di na pud kakumpiyansahan ang D3 Bio mo pod, no? Naana po yung mga piki ng mga nagapagawas gapamaligya og D3 Bio. Muna siya makigilana sa mga nagatake og DTX 500, D3 Bio. Aron masiguro mo adto mo sa mga pharmacy nga duol sa inyong lugar. Adto ra mo sa mga pharmacy. And then adto mo sa mga pharmacy, unya kamoy mapalit gyud mismo, no, sa atong produkto Klinika DTX 500. Og aron pa gyud makasiguro adto mo sa mga branches nato makigilana. Dinis Cagayan de Oro, usbon ko nato dinis sa may kaning Agora Market City. Sa may Agora Market City, sa di pa kabot sa may Balingasag o Gahasaan Liner. Yung mga nag-aali din ha, no, paingon og Balingasag, Gahasaan, ang uban din na Manulo pa. Abay lang taan na makigilaan. Likod bitaw o loyo sa SSS. Sharo naman po, no? Daga na kahit ag landmark ipangisgutan din eh. Okay. Kaya mo magod buwanas clinic na to, mahingon sila nga, ay nara din din eh, natultulan na ginda mo. Tagba magtuyok-tuyok. Basta kay, dolan ta sa may Hasaan or Balingasag Liner mga higala. Then open tag, ikan adlong Domingo, hangtod na sa adlong Biyernes. Close gita matag adlong Sabado. Balik, kapila na nato ni ginabalik ha. Bisan pa ganito mga suki na nato. Malimot pa nga pag nga Sabado makaanas clinic. Uy, sirado man din sila adlong Sabado. Pero open ta every Sunday. Sayo man good ang uban man nagana, basig close ron kay Domingo. Mura na ikanindot kay kung close tag Sabado, bawian po nato abri po ta sa Domingo. So open ta every Sunday sa ato ang clinic makikilan sa atong store mga higala. Okay, so sa itong bagong text sa line number, ipaabot ang inyong mga pangutana, inyuhang mga gusto nga ipaabot din sa ito ang programa, labanig ka itong mga dunay balatian, mga dunay na nga gahambin sila mga balatian, basin din hi, dunay tubag sa inyong mga pangutana. 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Alang sa inyong mga dugang pangutana, gunsa inyo ang ipaabot din sa itong programa, kaya ito nang tubagon unya sa di pa nato tapuso ng ito ang programa. Okay, usmod ko, 0985-034-2925.
1: DTX 500 Health Alert. Health
2: Alert. Isa'y ngalan na ito, sir. Ipoy merkado, di ay ni sir. Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500. O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Isod ko pangihi. Kaya ni Tupag man. Mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit o DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula, sir. Down. Kaayo ko, may review. DTX 500 lagi na kaayo na ko. Labis dyan kayo, sir. DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Cagayan de Oro.

0: hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. MyDC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Padayon si Sheila Grace Mendoza. So, ang napermi kung gapangluya ka ng murag kape kayo. Ibig, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mauge, recommend niya sa kuha ang MyDC Vitamin C. Namundan ako isa sa kapsul 3 times a day. O sukad na kainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat kung kay ni Himson na ang akong paminaw sa akong lawas. Efektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health alert. Health alert.
5: DTX 500, mga kahigalaan, mo prevent no sa cancer and genetic mutations, mga higala. So nindot kayo og effect sa pagtumar sa tuang klinika DTX 500. Mali kayan no ang mga nagkadaiyang classes cancer and even mga genetic mutations, mga kahigalaan. No, ang naamanggod aning atong klinika DTX 500 ngano man no nga iyahang maprevensyonan o nganong kaya niya batukan ang kining nagkadaiyang cancer, mga higala. Ang usa sa mga sangkap or kining kampyon nga ingredients or kampyon nga sagol aning ato ang Klinika DTX 500, mga higala, ang kining ginatawag na ito DSE, mga higala. Unsa man ang DSE o kaning ginatawag na ito disugard sugarcane extract, mga higala. No, dili na ni siya tubo, ha? Kaya ang picture mangod sa itong Klinika DTX 500, tubo. Niya, may ngundan ang uban nga, uy, tubo dahil niya ang DTX 500. Muna na yung ginatawag na itong DSE, mga kigalaan, or disugard-sugarcane extract, no, tungod kay panit na ni siya sa tubo, mga kigalaan, or kaning ginatawag na itong pinakapait nga parte sa tubo, mga higala. No, muna yung ginatawag ang nga disugard-sugarcane extracts, mga kigalaan. So, unsa dahil naan yung disugard-sugarcane extract? No, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto or sa ilang research, no, nga doon na gini siya pinaka-abundang source sa phenolic compounds, mga kigalaan. No? Kini siya, or mao kini ang super antioxidant nga mo protekta, no, sa panit sa tubo, aron dili kini ma-damage sa adlaw, bisan pa mabulad, or bisan pa nga ang kini mga tubo, is nabulad na siya sa init sa adlaw, sulod sa napulo kabulan hantod sa katuig. Diba? 10 months up to 1 year ang kining pag-harvest sa kining ginatawag na tuog tubo. So, ang naadi ay aning tubo, mga kigalaan, ang naasa panit niya sa tubo, mula siya ang mga phenolic compounds, motoy maprotekta dito sa sugarcane itself o sa tubo itself, gikan sa kainit sa adlaw, mula nga dili siya ma-damage. No, dili siya ma-damage ang kining ato ang or kaning tubo, mga kaigalaan, no, daghan sa bukid noon, no, daghang tubo din sa bukid noon, no, bantayan ninyo, ah, dili lang sa bukid noon, dito sa Negros, no, sa gitna sa pinakalapad nga plantasyon sa tubo ang kaning Negros, mga kaigalaan, aside din sa Atuas, Mindanao, na din sa bukid noon, mga kaigalaan, abunda kay ta og tubo, mga higala. No, so ang nasa kapsula, ang usa ka kapsula sa DTX 500, loaded kini siya sa Filipinos og flavonoids. So puno na siya, no, sa Filipinos og flavonoids. mga transferred antioxidants nga moprotekta sa atong selula aron dili ma-damage sa free radicals mga higala. Nasayod ta mga kigalaan nga ang free radicals mo ginasoy mo damage sa mga good cells nato mga kigalaan. Then our body is composed of what? Cells mga higala. No, walay lawas na to o wala ta kung wala tayo mga selula. Then kaning atong mga good cells kinahanglan maprotektahan nato na siya magiglan gikan sa mga free radicals. Asa man nato makuha ni mga free radicals? No, daghan, no, dili ta maka-escape o dili ta makaikyas ng free radicals. No, naadi na sa itong mga pagkaon, nasa itong palibot, nasa mga chemicals, nasa pollution, tanan, no, daghan o pamaagi nga musulod ang free radicals sa itong lawas. Now, kung dili protektado ang selula na to, no, walay proteksyon ng atong selula, dali lang kita magka-cancer mga kaigalaan. Now, kung sa may naa sa itong clinical detection banded, nga nung maprotekta siya sa mga good cells sa itong lawas, mokining polyphenols o flavonoids mga kaigalaan. Now, sa kadaghan mga pagtuon, ang polyphenols o flavonoids o kining phenolic compounds, usa kini siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory mga higala. No, kaning naa sa ato ang klinika DTX 500 muna, no, nga kinahanglan mag-maintain yun ta sa ato ang klinika DTX 500 kada adlaw, no? Ipaubos na to ang risgo nga magka-cancer ta. Kinahanglan nga aduna tay protection everyday, no? Kiniusab mo pugong sa mga inflammations, mga bukol, mga pagubag-ubag sa atong lawas. Kung doon na tayo antioxidant sa itong lawas magilan, malikayan na ito kining tanan. So kinahanglan na doon na tayo ginatawag na ito o supplementation, no? Protection na no, din sa ito ang lawas mga higala. Ang tubag niya na, inom ta sa ito ang Klinika DTX sa 500 Matag-Adlaw mga higala. Mapalit na siya sa mga butika, mga branches sa Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center, no? Og sa uban pang mga parmasya, mga dealers, og sa online magiglan, amping mo ha, kay dunay mga duna paghihapon karon, no, duna paghihapon mga fake, no, nga nagapagawas din sa online. So amping mo sa pagpalit, dapat dito mo sa legit nga page or store sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center mga higala. Okay, sige, text at text at the number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga text, mga pangutana din sa ito ang programa. Yato ng tagaan o pagtagad o niya sa di pa nato tapuson ang atong programa.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Maman sa ingana na ito, ma?
7: O, si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong libate karong. Nga gainom of D3 Bio. Sa una, ibim kayo ang nawong. Ang Bills Falsi, i-atake. Nagkaroon karoon sa Diyos. Akong BP, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong cholesterol mo. Amububugog na.
6: Sa ginom na
7: D3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
0: Kagayan De Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
0: Libre!

0: akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga kapatid. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Bio. Sakit ang tiyan. Kasagaran. Nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas. 4 Biotics. 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4 Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw.
3: Kapalit sa iyong kasuki butika.
1: Extend. Food Superman for Men.
4: Ako si George. 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega. Best gid ang extend food supplement for men.
1: Extend. Food Superman for Men. D3 Bio Health News.
5: Klinika D3 Bio, mga higala, makatabang usab sa pagpatay sa mga bakterya, virus, o guban pa, mga kaigalan, no? Fungal, no? Fungal issues sa atong lawas, no? Makatabang yun ang atong Klinika D3 Bio. Katubi taong nang labay mga bulan, no? Doon ay mga ginakadlukan ng mga virus, no? Sab nga bago. Atong Mpox, di man gito virus, mga kaigalan. Actually, di man gito siya virus. Pero managana ta, no, mo na nga nagsuot na pudog mask, suot na pudog mga unsa ni prevention na po, precautionary measures. Iban gani hadlok, abi nilag mag-lockdown na sab, murag di naman punta magpatunto, no? So, prevention na tadaan, inom sa itong Klinika D3 Bio. Kaya nga itong Klinika D3 Bio, aside sa yung vitamin D3, doon na siya yung VCO, nga doon ay daghan kayong medium chain triglycerides. Doon nga maoy maka patay o doon ay kapasidad sa pagpatay sa mga bakterya, mga virus nga musulod sa atong lawas. Aning VCO makikinan o ginatawag itong cold press extra virgin coconut oil na nasa itong Klinika D3 Bio. Kung musulod na din na, kung naana na siya sa atong lawas, maintiktan na siya sa atong lawas, mo na siya ay mo act as another immune system sa atong lawas. Kaya naana mati immune system, di ba? Mo na yung mga defenders o soldiers sa atong lawas. Pero kaning Klinika D3 Bio, katong kumbaga sa kuan pa, no? Mahulog ni siyang mahulog siyang frontliner. Sa di pa makaabot dito sa main nga ang virus, mga bakterya, di pa sila kaabot dito sa pinakasintro. Pinakasintro sa itong lawas, harango na nila sa tuang mga medium chain triglycerides nga nasa Klinika D3 Bio, mga higa. Pwede po na i-maintain ha ang atong D3 Bio. Aside sa ito ang DTX 700, pwede po na i-maintain ang D3 Bio. Yan i-partner na ito atong Mighty C. Ang atong alkaline based nga vitamin C. Kaya mo na yung mapastrong sa itong immune system. Mo na yung magpa-boost sa itong immune system ang atong Mighty C, mga kaya. Sa idungan yung muniginom, buntag, wala pa'y kaon ang D3 Bio ang Mighty C. Then sa gabi ang atong Klinika DTX sa 500, makikilala. Then sa itong mga dunay problema sa tiyan, labi ng giyod ka itong mga nagapanghapdos ang ilang tiyan, dunay problema sa gut, makikilala. Gut health, no, kana sa tiyan ba? Problema, pagpanghapdos, di makabawas, muragaw ang ilang tiyan. Acid reflux GERD, makatabang ang ato ang Klinika Spore Biotics, mga kaigalan. So, sana siya makatabang na ito. Doon na siya 80 billion CFU. Mone siya inindot kayo kay nga naman, diritso gini siya. No, dito sa itong digestive tract, mga kaigalan. That's why, ingunan na siya ka-effective, mga higalan. Then, ang ato mga kape, doon natin klase-klases kape, din Klinika DTX sa... Coffee Mix, doon natin ay Klinika DTX Premium Coffee, doon natin ay Pre-Bio Coffee. Pili lang ka din ha, asay mo ha. Kanatanan, lambi ginas na tanan, kaya ako nakatilaw na magiging kanatanan. Muna yung mga healthy coffee magigilan, dili ng mga traditional na andan na itong kape. Ganita, dinita sa mga kape nga kung asa, nakakape ka na, naka detox ka pa. Then, napunta extend food supplement for men. Ang itong extend food supplement for men, muna siya ang makapaligon na to. Itong mga mahuyang na, o maluya na. Maluya na ang tuhod. Maluya na si Junior. Extend food supplement for men. Dili makalabad sa ulo. Okay, doon na yung mga food supplement para sa kalalakinan, no? Ang uban maka reaction, doon yung reaction makapalabad sa ulo. Pero kaning extend food supplement for men, no? Digi siya

0: makalabad sa ulo. Then ang iyang effectivity is up to 3 days sa mga higala. Mura dagang tagsukit din na taxi driver, truck driver din sa clinic na to, mabalit og extend food supplement for men. Dili kay pampa, dili lang ang purpose pampabarog kay junior, kundi dili pampa ligon kanila sa ilang pagbiyahe mga higala. Instead mag-inom og mga energy drink, no, extend food supplement ang iyo. Then atong clinic Adio Fresh, no, kana siya sa mga gusto mo sulay og natural nga kining roll on. Doon na tayo Clinica Dio Fresh, available sa itong clinic. Then Clinica Detox Beauty Soap mga higala, bili lang ni siya ordinary beauty soap, pero makatabang po din siya sa katong mga doon ay ginatawag na ito o skin problems, skin disease. Clinica DTX Beauty Soap mga higala. O ang uban pa mga produkto nga mapalit din na sa itong Clinica the Alternative Medicina and Wellness Center mga higala. Anara mo diha ha? Kay di na rata mag yata, libre atong consultation. Okay, so sa di pa na ito, tapusun na itong programa. Matubag sa taog pangutana. Okay, ubay-ubay raman niya itong mga textures. Di na ito ma-upod di na ito ma-upod o tubag. User number 5917. Good day, Doc. Unsa may para nako nga kape. Ha? Unsa may kailainan na ng premium o coffee mix. Ay, depende na siya sa imuhang blood sugar. Kaning atong DTX Premium o DTX Coffee Mix. Although ang DTX Coffee Mix na to makatabang man pud sa mga diabetic. Ha? Makatabang man pud siya sa mga diabetic. Kay naman ni siya ginatawag na to ampalaya. Pero kung sipa gani kayo or taas kay imong sugar, managana na lang tadaan kay naa ba ni siya brown sugar. So, number one niyang ingredients is brown sugar. Muna pait-pait siya nga tamis-tamis muna, daghan kayo ganahan. No, kay daghan man kayo ganahan og pait nga kape, di ba? Tama man ay lami sa kape gyud pait. Pero katong gusto og pait-pait tamis-tamis, dili tas DTX Coffee Mix. Pero kung sipa na gani kay imong sugar, dito na kas DTX Premium Coffee higala. No, ayo nag-inom aning DTX Coffee Mix. No, kung taas na moabot na og 200, 300, 200 plus sa 200 plus laban na sa fasting blood sugar. Ayaw na ginaan yung DTX Coffee Mix. Dito na kas DTX Premium Coffee. Ay, dali kayo na morat itong DTX Premium Coffee din as clinic. No, kung kusog ang atong DTX Coffee Mix, kusog po ang atong DTX Premium Coffee, mga higala. Kung isa kaadlaw, makahalin ta din ha og sobra na pulo kabak. Sa kadaghan og diabetic. Sa kadaghan og diabetic, mga higala. Okay na, igo na, no? Ang atong panahon, gamay ragi kayo. Padayon lang mo pa sa pagpamati ng atong programa kay katong mga hangin nga mga text message ato gihapon tong tubagon, no, matubag ra gihapon mo basta kay mamati mo permente dinhi sa atong programa kasayuran sa maayong panglawas sa samang istasyon sa samang oras inyo gihapon makauban si Doc Louie Tenchames. Okay, usbon ko ang ato ang clinic schedule, ha. Every Sunday, Monday, Tuesday nata diri sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday hangtod alas 2 sa hapon nata diri sa Hingog City. Then pagka Wibis Bernis balik ta dinhi sa Cagayan de Oro City. Then every Saturday close ang tanan branches na to. Open ta gikan Sunday until sa Friday mga higala. O gula na gid kita igo nga panahon og oras dinhi lamang sa samang istasyon sa samang programa kasi na sa maayong panglawas inyo pa makauban Doc Louie Tenchames magaingon maayong panglawas ipadayon dili kini nato abusuhon.
1: Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the Live.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Just

0: akin siya maging nakashot siya ng mga aksidente. Ay, ako sir, unya, nakita ganyan mo giyon siya pagbanggas FX dining bayana.
1: Yes, sir. Nakita gina ako ang pagkabangga, sir.
0: Unya, nakuha ni mong plate number sa maong sakinan.
1: Saan ako pagtangtang ana, sir? Nga gunting naman akong dala. Si Sir Pud, ay, nakabuhat yan na.
0: Ati siya.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso.
4: K3 Bio.
5: Mayong hapon ay, sa tungalan.
6: Si Lilith Dayo Laurenti.
5: Pilay mo edad?
6: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
5: Amang ka nagpuyo?
6: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
5: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
6: Katurang
5: Litribayo.
6: Litribayo.
5: Kani adto nga pang gamit, unsa man imong naobserbaran sa imong panglawas?
6: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang magyud gamay.
5: Kani adto luya kay ka?
6: Adi man ni luya pod. Kana ante kun Japan pero mas naigid ba nga madugang bawag inom kay para nga on food ba
5: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
6: may man Japan mas naay gud sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
5: bunya sa imong pagamit hindot kayo
6: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
5: budget
6: sa budget mo na nga kuan.
5: Pero nakita gini mong kapektibo.
6: Oo, oh, nindot kayo eh.
7: Paspo na.
6: Paspo kayo na.
5: Salamat ka na yan.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
8: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX Almighty Sick. Sa mong kape ko. Nagin ko ko. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mukinin din lang ko. Mayas at huwag mo ko yung gibati pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyo sa hain mo lang maaking magkalipong.
5: Sa'yo mo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
8: Okay na. Wala na.
5: Salamat kayo, sir.
4: DJX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
9: Hino, baby. Elibera.
5: Bila imong edad?
9: 81.
5: Taga-asa ka?
9: Santa Filipina.
5: Nay, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gigamit karon?
9: Parang Mighty Seed, Nitribayo, parang
5: DTX
9: 500. DTX 500.
5: Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
9: Ay maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay mo ara akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikan ko ani kay daghan kay dili ka pagkao.
5: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
9: Maayo na.
5: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mo gamit na?
9: Oy, kamang naminaw karon. Pag-awat siya mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa ayag sila tibo. Talahay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa ayag sila tibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
5: Salamat, Kenay!
4: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mauto, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze dyan ko, epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
4: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
8: 66th Palarumpa Bansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM
1: K5 News

0: Toka sa dili bay ang akong lolo, lolo sa kong lolo nga naglolo ni lolo nga lolo pagis kong lolo guwang na to kayo hantog karon buhi paghihapon.
1: Ah sa ako bay lolo lamo sa lolo, lolo bay lolo labaw patong guwang kayo wag yun mamatay gipatay na lang na mo
2: ala.
3: Ay Diyos.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, Probiotics, by 45 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas,

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumbal at kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski pa-epektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold ang nasulayan na. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Champ.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: Dai, tubaga ang telepon, basig ang kabit na po nasa imong sir.
1: Si ma'am, baya pasilusan pagyod ko. Di taon ko silosa, no?
0: Di ay, ha?
2: Hello!
3: Achiche!
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Kitri Bayo!
7: Kamu sa ingana na to ba?
8: Ko si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang ko. Orang arang-arang lang na akong ibate karong nga gainom of Kitri Bayo. Sa una, ibim kaya mo nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon ka ni Aram Kolesterol, murang amububuk na.
7: Sa inyo naman mo?
8: D3 Bayo. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang ko.
6: D3 Bayo. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
10: D3.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Bulma.
1: Achiche.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: Clinica Spore Biotics kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mega base kid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng estasyon, K5 News FM, champion.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

95 News FM. Championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: DTX 700 every day. No, pwede once, pwede two times, pwede po three times a day. Basta kay humantag kaon mga higal. So ana lang ang pinakasekreto ha. Adi na ni sekreto kay ato namang natugan ron sa kahanginan. Dini sa ato ang programa ang kasayran sa maing palawas. Text atong text sa tayo number 0985-034-2925. Osbon ko 0985-034-2925. Alang sa mga dugang kasayuran sa ato ang panglawas. Din hilang gyapon sa itong programa ang kasayuran sa maayong panglawas. Usbon ako 0925-0985-034-2925.
1: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa Osaka, Simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Kevin. Osaka Call Center Agent. At doon ako higibating pang lipong-lipong uusahay. Hinap ang akong panglantaw sa CEO Pulau. Misalay ko utumar Mighty C. Tulok kapsula sa Osaka Adlaw. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio ang aduna po'y mga antibacterial o antivirus na properties makigilan. Tungod kini siya sa medium chain triglycerides nga naas sa VCO or virgin coconut oil. Inubanan sa ito ang vitamin D3 mo na ang Klinika D3 Bio mga higalan. So kung gusto ka mulikay mga balatian nga ang hinungdan bakterya, virus, alabanig ka ron kay init kayong panahon. Daghan, no? Ang sigig inom og kaning mga bugnaw ng mga tubig. Og katong akong giingon ng mga ilimnon ng mga musipa. Mamaak di ay. Resulta niya na kung magsigita na possible, no? Daghan kayo magka-UTI, kidney problem, possible makadevelop ang bakterya. Klinika D3 Bio ang panagang nato niya na mga kagaya. Tantas mga virus ha, mga bakterya nga naas palibot mga higala. Then Mighty C ang katong alkaline based ng vitamin C, makapaboost usab sa atong immune system. Amo na siya'y makatabang na ito. Aron usab nga ang atuang immune system magiglan. Dili dayon na maluya. O mahimo usab na ito. Kining proteksyon sa itong

ang ato ang kape, Clinica DTX Premium Coffee o Clinica Prebio Coffee. Kana nga mga kape makigilan, pili lang ka diha asa imo ang gusto. Ang kalainan ini ang Clinica DTX Coffee Mix, doon na ni siya gamay nga sugar, brown sugar mga higala. Then ang atong Clinica DTX Premium Coffee, wala na siya brown sugar. So capable gina siya, maayo gina siya sa kato mga spike na ang sugar. O kaning doon na nagi diabetes, diabetic na gid magigilan. Atong Clinica DTX sa Premium Coffee mga higala. Then ang atong Prebio Coffee, adili ta mo recommendan is mga naitaas yung sugar, no, kahit medyo lami ni siya glasa, no, lami-lami ni siya, mura ka itong mga traditional nga kape na ito magiglaan ba. So pero kung dili man lang ka taas og sugar nga mga hapgos yung muntian mga pika, bagay ni sa imo ang Prebio Coffee mga higala. Then ang atong instant food supplement for men, alang sa makalalakinan nga nagproblema kang junior. Ano man? Basin di ay doon na kay problema sa prostate. Basin di ay doon na kay taas niya sugar. Basta yung unana na gani, magkigilan, huna-huna na lang magdako niya na. Gustuhon pa. Gustuhon pa man. No? Pero tama na lang sa una-una. Ano man? Di naman mo love you. Ang solusyon yan na magigilan, extend food supplement for men. Apan dili lang na siya pang enhancer magigilan, ha. Lakip no sab sa katong mga hago kayo, gusto nga di or dili gusto mag-inom ka ng mga energy drink, natay extend food supplement for men magigilan. Kana makatabang na siya sa mga truck driver, taxi driver. Imbis mo gamit mo atong mga energy drink nga makapaluya ninyo, makapadawat sa itong panglawas, adiri ito sa extend food supplement for men makigilan. Kay up to 3 days ang iyahang effectivity niini. Nga na kanindot ang extend makigilan, ha. O dili lang po siya pang lalaki, lakit na sa mga kababayanan. Labanagin ka ito na gamit no pusal, pwede kayong itong extend food supplement for men. Clinica Deo Fresh, ang mga gusto og kanang herbal nga unsa ni roll on, dinhi na ta sa Clinica Deo Fresh mga kaigalaan. Then atong Clinica DTX Beauty Soap, dili lang na siya pang beauty, lakit no sab sa mga dunay problema sa ilang skin, mga skin problems, skin allergies, skin disease. Clinica DTX Beauty Soap makigalaan. Ay, uban pa mga produkto nato din sa klinika, the Alternative Medicinal na Center. Daganta din na sa kanang mga nagapanasok-tusok ang ilahang TL, tungon silang blood sugar or tungon silang uric acid. Doon natin mga vitamins din na, doon natin mga B vitamins niya na magigilan. Then sa katong mga nagapalpitate ang heart, no, aside sa itong DTX 500, doon natin mga special or mga specific food supplement available din sa itong clinic. Tagas ang uric acid, no, kinahanglan ang bones o nerves ni mo na supplementation para dili mo atake ang arthritis mga higala. Uban pa, ha, no, dala lang ninyo inyo, ha, mga resulta kung mahimo. Kung dala mo yung mga laboratory sa inyong blood sugar, lipid profile, uban pa, dalaw ninyo din sa itong clinic aron usab nga mapangita na itong solusyon pinagis pagpanambal natural mga kaigala. Ang atong schedule, clinic schedule, gikan sa Domingo hangtod sa Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Merkoles, nata sa Hingoog City. Gikan sa alas 8 hangtod alas 2 sa hapon. Then pagka Webes Bernes, balik ta din sa Cagayan de Oro mga kaigala. So, close da yun ta every Saturday mga higala. Okay, so usa lang, no, kapangutan na itong tubagon. Yes, number 4891. Good day, Doc. Unsa maayo sa D3 Bayo? Nakakaon na or wala pa? D3 Bayo magigilaan, wala pa'y kaon na siya. Inubanan sa MITC o ang atong Clinicas Probiotics. Ang DTX 500, pwede na siya human og kaon. Kung once lang ka muinom na na, pwede sa gabi eh. Ang D3 Biometic, pwede sa buntag, wala pa kikaon. Ang DTX 500, sa gabi eh, human ni mo kaon. Ang kape, no, pwede

0: na siya anytime. Ha, kung kaduha, katulo, depende sa pagpangapi ni mo, imbis ka mangapi kag traditional, din na ta switch sa tuang herbal coffee, mga kalan. Tungod kay nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Bueno, wala nagit kita igo ka pero no oras, padayon ka mas mag-text sa tong text sa tanan number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Hangtod na lamang sa sunod nga programa, ining susamang istasyon o susamang oras. Kina naman yung alaga doon sa naturopathic practitioner Dr. Vicente Naturopathy, Dr. Luvited Chavez. Magaingon mayang panglawas si Padayon. Dili, kini na to, abusuhon.
1: Kining to namanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Baltera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, alas 4:33.
1: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga!

0: morning mga K-Pipe, may adlaw kayong tanan. Welcome na sab sa atong programang Balitang K-Pipe sa umaga. Adlaw karon nga Domingo mga K-Pipe. Welcome, welcome, welcome sa atong Balitang K-Pipe sa umaga. Balitang K-Pipe sa umaga Sunday Edition. Atod ka na to sa itong Power Trio GTX 500 D3 Bio o MyTC. Thank you so much mga K-Pipe sa itong mga suking tigpaminaw. Labi na sa 80 kabarangay. Dene mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Mayong pagpanikisikay sa itong mga kaigsuunan. Ilabi na sa mga nanay, tatay, mga uncle, tita, ate. Nga sa'yo karon nagtukaw sa Kabuntagon. And of course, dito kalimtan si Lulog, si Lula. Eh, sagad na ba si Lulog, si Lula karon? Maugis sa'yo nagtukaw sa Kabuntagon aron sa pagpaminaw sa atong programang Balitang K-5 sa Umaga Sunday Edition. Inyong makauban mga K-5 hangtod alas 6 sa Kabuntagon. Why lain mga K-5, si K-5, Jonathan Sabanal. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape. Kape ta sa DTX 500. DTX 500. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Thank you so much mga K-5. Ilabi na sa itong mga kaigsunan karon na sa merkaduhan. Nga naminaw karon sa itong programang Balitang K-5 sa Umaga. Ilabi na diyan sa Carmen Public Market. And of course mga K-5 diyan sa Kugon Public Market. Nga naminaw karon. Sayo sab na mata mga K-5 diyan sa Puerto Public Market. And of course, mga K-5 sa may Agora Public Market, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Sa itong mga nanay, tatay, lulo, lula, yan naminaw karon sa itong programang balik ta mga K-5 sa itong programang Matag Domingo ang Balitang K-5 sa Umaga Sunday Edition. Alas pagkatod sa inyo mga K-5 sa mga napanghitabo sa palibot din sa ato sa Northern Mindanao. And of course mga K-5, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga dagkong hisgutanan mga ka-K-5 atong iyagyaga ikanining programang Balitang K-5 sa Umaga. Ya, hatod ka na to sa atong Power Trio. Osbo na ka mga K-5, Power Trio ang atong GTX 500 D3 Bio and Mighty C. Karon adlaw Domingo mga K-5, abri na sab ang atong Clinica de Alternativo. Live na live daw mga K-5 sa atong 89.3 K-5 News FM Digital. Sa itong makiksuna na minaw karon atong i-shout out ni Sis Kabuntagon. Good morning kaninyong tanan. And of course mga K-5 no sa naga atong kagahapong adlaw no sa KSB ni Mayor Rolando Clarex Oidia sa may Barangay Bugo. Ilabi na nagkasala ng bayan mga K-5. Congratulations sa 81 kaparisan. Ako nang hinaot mga K-5 ng 80 kaparisan. No sa sunod tuig Mayo 23. Magdunga na sab kamog sa ulog sa inyong first year anniversary. E base na ubano niya, kasal-kasal lang ha. Kasal-kasal lang gulog tungod sa papel. Pero pagkahuman sa kasal pila ka logikan karon. Base niyo niya duna na nga black ayan. Og duna na igi pang papriso sa asawa kay kusog mangulata. Hala hala bira, good morning kanyong tanan sa tumang suking tibiminaw din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Mayong pagtukaw ng Sis Kabuntagon. Ilabi na sa itong programang Balitang K-5 sa Umaga. Balitang K-5 sa Umaga. Timbayan nato mga K5 sa atong kauban sa Sambong sa Newsroom Department, labi na si K5.net pa sa ngayon. Good morning, Ma'am Nat, sa nga walang pahinga dyan. Anak karon sa Picas Building. And of course, wala yung bagitong in love kanunay. Anak sa Picas sa linya, K5 Erwin Cuiba. Ang taong inspired kanunay. Ere mga K5 sa ngalan sa atong CEO, si Doc Ramil Oy, a very generous CEO and K5 News FM. Thank you so much, Doc. And of course, mga K5 sa itong mga kadagpuan sa K5 News FM, our operation manager, operation OBP, Office Vice President, K5 Ray O'Malley. And of course, ato po ni shoutout for operation, OBP for operation, K5 Eljan Castanio. And of course, mga K5 dito kalimutan mga Ikson, atong itimbaya usap mga K5 ang atong station manager sa K5 News FM Cagayan de Oro City, K5 Nathan Sarmiento. And of course, mga K5 na yung pagtanaw karang pagtuga usap sa atong pangitan usap ka K5 Burn Energy FM sa Mahinguog City, station manager ka K5 Noel Isen. K5 Noel Isin namino karon sa itong programang Balitang K5 sa Umaga. Alas 4:41 mga K5 sa itong programang Balitang K5 sa Umaga. Alabira mga nanay, mga tatay. While nagkape, halapi kahibira hitsatsahe. Ikimbot ang bubot. Kay tuda-tudahe. Yan, sa tumasuking tibuminaw diha, ala, welcome usab sa atong programang Balitang K5 sa Umaga. Ning adlang Domingo mga K5, sugod as 4:30 sa buntag, hangtod alasay sa buntag mga ka-K5. Habang alasay, paingon sa gabi eh. And of course mga K5, sa tumakaisunan diha sa may barangay Lapasan. At ang atagi mga K5, labi na sa may tabako area sa may barangay Lapasan na nagpahigayin kitang feeding program karong adlaw. Andam mo sa iyong mga sudlanan diha. Ayan. Kaya after sa itong programa karon mga K5 sa Balitang K5 Sumaga, lupad po na yung takaroon dito kay magpreparata sa itong paglutoon. Ha? Magluto na taga Aris Caldo. Ah, yummy. Aris Caldo para sa itong mga kabataan diha mga ka-K5. Okay, labi na nga sayo karon nagtikaw sa kabuntagon si Auntie Inday Alcocer diha sa may barangay Lapasan. Og si Nanay Shano. Mato pa Nanay Shana nga, sir. Wala ka man kong masyem. Kaya nang si Inday lang akong isugo siya. I don't know, promise na. Ang importante na ay nagsabat di ka daan. Ang importante na anay kaldirong dako dito. Okay, para makapakaunta sa ato mga bata diha mga kipay sa may barangay Lapasan. Sagad ni ato mga kipay. Katong mga biktima sa nasunugan bitaw di mga kipay. Ubay-ubay sa mga bata diha mga kipay. Muna nga karon nila nga anong karon pa man. Of course, mga K5, ikaw na tulungan nun. So, ang doon ay mga tabang sa uban, karon naman punta. May at least man lang nga, ang tabang diya kaninyo, way puas na gihapon. O, diba? Diba, mga ka-K5? Ayan. Sa ito, mga kaisunan, distack pa yun sa Cagayan de Oro at ang atang yung managkong balita karon labi na iskutan na nato. No? Kahit daghang nahitabo itong adlong Biyernes, adlong Sabado, patay diri, patay dito. Kadagabang nga matay mga K5, dagkong panghitabo, labi na risdak bayan sa Cagayan de Oro. Ato nang i-update mga K5 sa itong programang Balita K5 Ayan, sa itong programang Balitang K5 sa umaga. Kauban lang yapon yung mga K5, buhay langin si ka-K5 Jonathan Sabanal. Mga ka-K5, adlang Domingo pa rin. Ayaw kalimot ng atong clinical alternative. Medicina Wellness Center sa may Agkura Market Lapasan. Abre sugod alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Direkta mga K5 sa itong pagbasa kung unsan TTX 500. Ang TTX 500 mga K5 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys, dadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra sa pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutan nga maguba ang imong mga kidneys, mag TTX 500 ka. TTX 500 nga pampamubuo sa blood sugar, epektibo pang kontra sa diabetes. Pampamubuo ang imong blood sugar, mag TTX 500 ka. Usa ka kapsula 2-3 times a day. Kinabalan sa exercise ug saktong pagkaon. Managingon mga K5, bye-bye diabetes. Mag TTX 500 ka. TTX 500. Ayaw na pagbugay mga K5, mag TTX 500 na. Alang sa libreng konsultasyon mga ka-K5. Og senior discount. Ato lang sa itong Clinical Alternative Medicine Wellness Center. Dili sa itong sudakwain sa Kagadero matag Domingo, Lunes, Martes, Webas, Biyernes alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon mga ka-K5. Naimutan sa Agkura Market City, Barangay Lapasan, gilid sa Balinga sa Jeepney Terminal. And of course mga K5 sa mga taga Hingoog o duol sa Hingoog, naa sa Hingoog City mga K5 na free consultation matag adlaw nga Miyerkules. Alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Alang sa dugang mga pagkutana mga K5, call or text sa CDO Clinica 0985-034-2925. O sige na ako mga K5, 0985-034-2925. And of course, mga K5 sa atong city area, 0915-208-5705. Once again, mga ka-K5, 0915-208-5705. Thank you so much, mga K5, sa pagpaminaw. And halabira na, mga K5, adlong Domingo karon, abre atong Clinica The Alternativo. Sa itong makaisunan diha, halap ang mga pinamo sa atong kanang kape. Atong lamiang kape mga kipay, pili lang. Naputay kape nga TTX Coffee Mix. Naputay kape nga Previo Coffee. And we have also TTX Premium Coffee. Alam mga kipay, lami kaya itong TTX Coffee Mix mga kakipay ba? Ano na, ingon mga kipay, may balik-balik yun na to. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oh, diba mga K5? Asa man ka makakitag kape mga K5? Nga mo, kape lang ka mga K5, madetoxify na ang imong panglawas. O di, dali rin ka magbawas mga K5. Busa mag-DTX Coffee Mix na dayon. Sa ato po mga nan... mga angkol, mga tiyo, mga tatay, nga kung sa kanta pang di namugahi, oh, igunala lang sa pagpangihi. Ala, mga K5, extend food supplement laban pang matagalan. Muna sa kanta nga, di namugahi, igunala sa pagpangihi. Busa mga K5, DTX 500 na. Aron mo gahi ng si Manoy. Kaya baso niya kung rayawayan yun ni Tia Hama, Manoy. Pasiyaw lang na, pero muna tinuod mga K5 sa tibuo, tinuod nga kinabuhi. Sometimes mga K5, I feel, marabitaw, masayab ito, kapuyan ko mga K5, makawala sa kakapoy po ning Extend Food Supplement. Okay, gikan tag trabaho mga kipay, wag gana. Pero og muuli na gyud ka mga kipay o baka tila makagamit ka ng extend food supplement. Lami kayo. Makapagana kayo. Imbis kay matulog, agoy ni tindong. Unsa makatila? Makatila gid ka. Gawas maka chacha ka pikahi pichahi chachahi. Makagamit labi na nga sa kakipaib na tansarmiento. Mo ni hang ginat tumar matod pa. Ikakipaib na tansarmiento bro, tulog pa man siguro ni. Or lami panggakos gakos ani ba? Sekreto ni kakipaib na tansarmiento, extend full supplement. Makapabata, makapabaskom, makapaligon sa tuhod. And of course, makikita pa siya ulang ni, pero tinuod yun na. Ilabi na sa to mga ate, mga mami, na doon ay, kanabi taong gitawag na to, dysmenorrhea. Ganun ay, magsakit ang puson mga kakipaib. O, anindot kami ito na mga kakipaib, ang DTX, kaning extend food supplement. Kaya nga no, mawala mga kipay ang sakit sa imong tiyan. Manormalize ang imong dugo. So again yung mga kipay. No, kato-kato mga mami diha, mga ate, kung ikaw ba karoon adunay dysmenorrhea. No? So again ina, makaingig ka, tinuod yung tingin mo ni kipay Jonathan. Di ba? Anyway mga kipay, alas 4:50 na sa bundag. Hapit kumatukan mga kakipay. Sorry kaayo. No, sa itong mga kaigsunan diya, mga agaw na ako kaparentihan sa may barangay Carmen, may pagpaminaw diya. Ilabi na sa ako mga kaparentihan sa Banal Family diha. O diya sa may barangay Kausuwagan, mga sa Banal Family, sa Banal Compound. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Castillo Family sa may barangay Carmen, ako yung kaparentihan. Og sa akong higala diya, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Labi na ni Richard Gallardo, kanang hanggat og shot, shot, shot, shot. Matod pa niya kagapon mga K-5. K-5 Joe, nagi mga kasilingan ba nga? Kuan ba? Kaning mga sinahan, good ba? Good morning K-5 Joe, watching from Carmen Zone to see. Walang iwanan K-5, K-5, K-5, K-5, God bless you all. Kasayo ba di ko nagbata niya? K-5 Richard? Ayon pagpaminaw diha. K-5 Richard ang iyahapong kaning iyahapong sekreto ani kay ng extend food supplement matod pa. Okay. Basta ba pero ayaw kumpiyansa K-5 Richard. Kay kanara ba inyong taas ra ba na dos andanas ba na yung balay. Napay hagdan nga perting taas ha. Oh. Unsay na itabo kay sige makukatkat sa yung hagdanan. Perting sakita sa akong TL karon wa pa gyud na uli an hangtod karong mga panahon na. Okay ra man unta na no? Okay. Okay ra man to nakakanta man lagi ka pero makakanta po ka sa imong amigo diyan nga si Richard Darian Rogi pakanta ta dito. Ang problema kay murag anaa man siguro sa mga 24 kang ang hangdan silang balay. Astila na sa nahagdana. Kagahapon po mga kakipay. No? Dito tagi, invite tag kaning kasal. Sus Ginoo ko Lord. Makayong tag, sus Ginoo ko Lord. Ang hagdan, mura bitaw ka ng murag tao nga gatindog. Kita mo na, ang hagdan, tao nga murag gatindog. Na, makita. Tanawa ko post ko niya sa Facebook. Pakita na ko sa inyo ha. Amo kitag balay nga ang hagdanan. Murag tao nga gatindog. Oh, kung ikaw mo sa aka, ikaw yun mag-adjust. Sa dili pala ito, paray mga K-5 sa itong mga kuhaan, hisgutanan din sa atas sa hulagway sa panahon, labi na sa lakad sa panahon. Naaspikas din niya karoon mga K-5. Gikan sa New State pagka sa Mulugan, Sabro City. Si ka-K-5, Mr. AZ Sumiega. Good morning, sir. Welcome sa Balitang K-5 sa mga kini si K-5, Jonathan Sabanal.
1: Hulat panahon!
2: Yes, sir, may butag sa itong sabihin sa paminaw sa para sa ato is for update ng adlawa at pag-ibantay ng low pressure area na asa sunod sa atong Philippine Air Force responsibility natunaw na o sa pagkakar kining natunaw na low pressure area kini nagpaulan rin sa Tibok Mindanao for the previous 2 days. Tantang na tag-ibantay ng low pressure area ay ikadawa ka low pressure area na asa gawa sa atong Philippine Air Force responsibility sa pagkakaroon na sa kalayo na 2,195 kilometers east of southern Mindanao may low or mga chance na develop into a tropical depression in the next 24 to 48 hours. Sa pagkakaroon kini extension or trough kining low pressure area na sa gawas, posibleng paulan distribute kundi na so expect nato na makasalita sa padagkumon ng kalangitan, ibibaran sa mga katagkatag na pag-ulan, kaya tapon na lang tungod sa trough or kini extension of the low pressure area. Expectat po medyo mainit sa kabutagan o sa hapon sa gabi, ilay chance na sa mga katagkatag na pag-ulan o posibleng pagbaha din sa yuta tungod sa kasarangan na sa usay kusog ng mga pag-ulan. Hindi na sa sarangan ng hangin, gikan sa amihan ng silangan, na sa amihan ng kasalpang direksyon, makumusalabi din sa tipong Pindanao o atong katagatan, half sky, na sa kasarangan ang pagbalot. At ang temperature is karong atlawa, sir, maabot sa 25 or posibleng maabot sa 25 to 32 degrees Celsius. Atong heat index karong atlawa, posibleng maabot sa 39 to 40 degrees Celsius. Atong sunrise, kunya alas 5.22 sa buntag, atong sunset, kunya alas 5.55 sa hapon, ang Philippine Standard Time, alas 4.55 sa buntag. Gikan na sa buwanan sa Diyos si Pag-asa, mulog na sa Salvador City. Kinis ni EJ Sanyaga. Dagang salamat.
1: Tula Panahon!
0: Thank you so much, Aki5AG Sanyaga. Ikan mismo mga Aki5 sa buhatan sa Pag-asa, Mulugan, El Salvador. So mga Aki5, nabati nyo si Aki5AG Sanyaga. Ikan sa buwatan sa Pag-asa nga imatod pa niya nalusaw na matod pa ang low pressure area. Gundin mo na mga K5 ang mirisulta sa duhang kaadlaw nga nakasinati kitang pag-ulan ilibis mo sa ato sa Northern Mindanao. At mga K5 nalusaw na so karon na po upcoming LPA. So dili pa good totally mga K5 nga gingong El Nino karong panahon na abisan pa nakasinati tag grabing kainit sa adlaw. Pero doon naging po yung mga pag-ulan, panahon sa kagabion o kahaponon mga ka-K5. So ato mga mag-uuma karon sa kabukiran, naglaom na magkatiyam-tiyam kay mahal ba kayong utan. Ang pagtuon nila mga K5 nga kanin sunod-sunod na ni, maulan but wala pa ta no sa kaning rainy season. Kaning niya doon nalagay low LPA kung low pressure area mga ka-K5. So kung makasinati mga itag LPA, muulan, pipila ka adlaw, but musugunso na po dahil init niya na mga ka-K5. So ang katon, ang ato mga kaluluhan karon mga kaumahan, sa mga nanay, tatay nga nag-uma, maglibog na sila mga ka-K5. Karon sa ato nga bulan magtanong. Kaya ang ato karon panahon mga ka-K5, nag-usab na yun ang klima. Mga itawag climate change mga ka-K5 sa English pa. No? So ito mga kakiksunan diya karon mga tatay, mga nanay, mga angkol, mga tiyo, nas kabukiran, nag-ugmad sa ilang uma. Salamat kayong tanan diha, no? Salamat kayo sa kanunay nga pagpahigayon o pananom. Kaya kung dili tungod ninyo, wala joy mapalit ang mga tao sa kamerkaduhan, sa mga priskong o tanon, o mga lamas, mga nanay o tatay. Mga kipa, balas 4:57 na sa buntag. Sa atong pagbalik dugang hiskutanan, ilabi na sa abwa. Mga balita, isyo, dinis dakbayan sa Cagayan de Oro. Alas 4:57, mga kipa, maminos lag, pahinomdom. Kipa, burn. Please stand by.
1: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa iyong pangalan, sir?
3: Jiri Kabukol.
2: Taga-asa, sir?
3: Cebu, mang.
2: Pila imong edad, sir?
3: 59.
2: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit?
3: Kaniya lang, D3 500 medicine.
2: Sir, kaniya ito pang wala ka ni gamit, sir. Unsa man imong balatian sa mong panglawas nga natabangan sa mong produkto?
3: Ano lang kapoy mong lawas ba?
2: So, karon nga naggamit ka na.
3: Okay, sir.
2: Pasko ka imong panglawas. Sa Cagayan, sir, ahama ka na nagpuyo?
3: Umol.
2: So, pila na kakamans na gamit ang produkto, sir?
3: Totoo, mga nangyong
2: sir, salamat.
1: GTX 500! Pumalisa mga

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee.

0: I'm so fucked up!
1: Once again, mga ka-K-Pop, good morning! Balik na mag-K-Pop sa itong programang Balitang K-Pop sa Umaga Sunday Edition. Galanog-lanog karon mga K-Pop ang mga Carminanon sa may Barangay Carmen. Thank you so much mga K-Pop, labi na sa may Barangay Bugo, mga yung pagpaminaw kaninyong tanan. Yan sa itong mga aigsunan, this na kwen sa Cagayan de Oro nga nagasikay-sikay ni Sais Kamuntagon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, kaninyong tanan! And of course, mga K-Pop sa mga karandiriya na minaw karoon diya sa may Ancetery. And of course, diya sa may Mamilan ni Terry. Good morning! Good morning, kaninyong tanan mga ka-K-Pop! Ilabi na sa Mr. Willie Wilros, kanaminaw ka sa Kabuntagon, 2027. Good morning, sir!
2: Good morning!
1: Mga ka-K-5, ato sa itong isgutan, mga K-5, no? Labi na itong aging simana, nakatin ko uga press conference. Ini mismo sa may alapasan, mga ka-K-5. Kalabot na nagyatong hisgutanan mga K-5, no? Kung niya aging tuig 2025, ilabi na kinibitang mga hisgutanan sa PSA mga K-5 sa ilahang kining 2025 NDHS mga K-5, kung National Demographic and Health Survey mga K-5. Pinagi sa survey mga K-5. Gidiscuss dito mga K-5. O ba na ito ang nagkarihan po nga ihinsya o sektor sa gobyerno? Aron sab nga paminaon ang report gikan mismo sa may PSA. Kalabot na sa National Demographic and Health Survey mga K-5. Narito ang kadagkuan sa DOH. And of course, kadagkuan na sab sa DSWD mga K-5. O kadagkuan sa PSA. And other law enforcement or other agency. A government agency mga K-5 sa atong gobyerno ni mismo sa nasud sa Pilipinas. O sana niya na mga K-5 ang gisgutan ni atong ang Pilipinas matod pa no. Dunay kining miabot gyud sa punto nga daw na matod pay natud pay kinitawag og fertility rate low mga K-5. Miubos ang fertility rate sa Pilipinas mga K-5. So muna nga subo kay paminawon kay medyo doon na mag-report siya balance gamay kay niubos doon ang fertility rate pero mo lagi po mga K-5 may taas po ng teenage pregnancy no dinhi sa ato sa nasud sa Pilipinas. Ilabi na mga K-5 subo kay paminawon nga ang Northern Mindanao nasa number 7 mga K-5 sa kining teenage pregnancy dinhi sa ato sa nasud sa Pilipinas. Mga K-5 din ita karon sa hisgutanan nato before nato dawaton kung plaster ba at mga balita sa mga kaisunan mga K-5 reporters standby karon. Aunaw sa nato K-5 win ato mga ka-K-5 reporters mga K-5 nakatambay karon. Ilami na sila ang mga report mga K-5 ba before nato hisgutan ang niaging press conference at niaging simana mga K-5. Dirita mga K-5 sa mga balita sa mga kaubanan nakastambay sa karon na naglibot sa Rodri sa Tasdakpen sa Cagayan de Oro. Nahon na ito mga K-5 ba? Direta sa unang balita mga K-5, Arte Sobleng nagpahimangno sa mga dagkong sakinan nga dili maagi sa Puerto Flyover. Dugang detalye ka ni K-5 Gistone pagulong sa Kampiyon Report, i-K-5 mo!
3: K-5 News FM Kampiyon Report.
4: Supling nanawagan karon ang RTA, Road and Traffic Administration Office, din isesyonad sa Cagayan de Oro sa mga dagkong sakinan kaya muagi sa Puerto Flyover. Unyagi na dili ang pag-agi nini o kung muagi, posible patikita.
5: DTX Coffee Mix. Nagkabri ka na? Na-detox ka pa? Mabili sa mga butika.
6: Mm-hmm. Yes, sir. Kaning dili sa may puerto noon, alaman tayo gibutang diya na pahimangno o pahibalo na bawal ang kaning ato ang mga distance na mga sakyanan na moagi ang flyover tungod lagi sa kaning structure niya nga kapasidad nga dili na niya kaya, no? So that's why gi-advise. So sa katong makita or ato ang masita na nangagi gyapon din dapat labi na sa mahulo example na i-trail sa kani agi although na nasay kuan na nasay paimangno dito sunahan. So pa, by the time nga masapon sa enforcer as per instruction pa-issuehan na gid nato og traffic citation ticket.
0: Pila mo sa bayaran ng dala, sir?
6: Oh, kami kay naaman siya sa usa ka area nga prohibit or gibawal sa iya na sa 500 ang iyang offense padung sa third offense.
0: So nagpaimagno pag-usab ang Road and Traffic Administration kon RTA sa mga driver sa dagkong sakinan nga dunay gibugaton nga 4500 matag kilo og patas nga dili moagi sa Puerto flyover. Matod ni RTA spokesperson James Andrade, ang driver nga mulapas sa maong balaod mahimong mahatagan og ticket og makamulta base sa ordinansa nga 500 pesos. Gihimo ang maong paimagno aron mapreserbar ang kaligon sa flyover og masiguro ang kaluwasan sa mga motorista og katawan nga muagis sa maong tulay o gilabi na ana sa ilalom sa flyover.
4: Kini si K5 News Tony Pangulo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kaligawan sa Gaya de Oro. 89.3
3: K5 News Tony Pangulo. Balita K5 sa umaga.
1: Dagang salamat kay K5 News Tony Pangulo. Dini tama K5 sa dugang balita. Nagkadayang reklamo sa mga kanal o drainage na wala malibiwi gihinahinayan o aksyon sa barangay council. Dugang detalye ka ni K5 Rekim Sulita sa kampiyon ng report. I-K5 mo
3: K5 News FM Kampiyon Report.
7: Tungod sa kanaghang mga reklamo sa mga residente sa barangay Kapamanan ng atong syudad, usa sa gitinguha ni Barangay Kapitan Carl Harrison Galarita na maaksyonan ang pipila ka mga reklamo may kalabutan kini sa pagdiklaging sa mga kanal ingon man sa daghang kay mga sagbot sa iyang area of responsibility.
8: Extend food supplement for men, mabibili extended nationwide.
7: Padayon ang pagparingkamot sa barangay Kamamanan aron pabiling limpyo o malikayan ang pagbaha sa komunidad pinaagi sa gihimong grass cutting o declogging operation sa nagkarayang lugar sa barangay Kamamanan. Gipanguluhan kini ni Kapitan Carl Harrison Galarita uban sa mga barangay personnel nga aktibong bitabang sa pagpanglimpyo sa mga kanal o pagputol sa mga sagbot kilid sa dalan. Matod pa sa barangay nga tumong niini nga mapalambo o malimpyo ang palibot, malikayan ang pagbara sa mga drainage ilabi na kung mag-ulan-ulan. Ang maong aktibidad gabahin kini sa pagmintinar sa kahapsay o kahinlo sa komunidad alang sa kaluwasan sa mga residente. Ako si K5 Rekim Pag-isa Solita para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
3: Balita sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Again, salamat ka K5 Rekim Solita. Dugang balita mga K5, din napunta sa K5 Newsroom Department. Wage Coalition gilunsad sa Mindanao. Dugang detalye ka ni K5 Mel Marquez sa kampiyon nga report. I-K5 mo
3: K5 News FM Kampiyon Report.
9: Ipangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang panglunsad sa Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics Mindanao nga gihimo sa Davao Convention Center sa Davao City gigahapong adlaw Mayo 23. Gatasan ka mga leader kasi nagadayang pangalag group sa Duterte supporters, ligit ng uban civil society organizations o nagkalain-laing sektor ang mitamu sa mga launch sa Ridge Mindanao. Samtang pagmalusab ng miyapil sa Ridge Coalition, ang upong ng pagbabago ni Vice President Sari Duterte, nagrepresentan ni David Del Norte Board Member Al David Uya, ligit na usab ang pipila ka mga grupo gikan sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kining balita, hatod kanata sa D3 Bayo ang D3 nga dunay VCO o kung VCO nga dunay Vitamin D3. Kini sa K5 kami ni Marquez para sa kumpin nga balita sa Bisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, Gingog City. K5 News FM.
3: Balita sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Dagan salamat kay K5 Camel Marquez. Dugang balita mga K5. Kasong plunder posibleng pasaka bato kang Senator Rudante Marcolita. Dugang ditaligi ka ni K5 na net pasayon sa kampiyon ng report, i-K5 mo!
3: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
10: K5 pa, Jonathan Andamang Commission on Election with Comelec na maging koordinar o tabangan ang Office of the Ombudsman kalabot sa rekomendasyon ng pasakan o kasong plunder o indirect bribery si Senator Rudante Marcolita. Mato ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga bisan dismiss o gibasura na sa panig sa full body ang gimug ng Moto Properio Investigation bato sa Senador, apan bukas kini sa pagkikoordinar sa ombudsman. Gitinao ni Garcia nga wala pa sa plano sa Comelec nga buhion ang kaso tungod wala pa kini na dawat ng motion for reconsideration kani MR kalabot nini. Dumduman nga gabsuelto sa Comelec si Marcolita sa ma-election offense na itong Marso apan gimando ang pagpasaka og kaso batok sa tulo sa magituang campaign donors niya itong 2025 midterm elections. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
3: Balita, balita, balita K5 umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Dagang salamat ka K5 na net pasayon. Dugang balita gikan ni dugang balita ba K5. Gatusan ka mga residente sa Barangay Bugon na kapahimuno sa KSB ni Mayor Clarick Soy. Dugan italigi ka ni K5 Erwin Cueva sa kampiyon ng report, i-K5 mo!
3: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
11: Naghatod og libreng serbisyong medikal og nagkalain-laing nagunang serbisyo ang lokal na kagamahanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini pinaagi sa kuyugta sa serbisyo sa baryo o KSB sa Barangay Bugo kagahapon sa buntag. Ang maong kalihukan, gipanguluhan mismo ni Mayor Rolando Clarick Soy, lakip sa mga serbisyo ang libreng check-up, tambal, tuli, hilot o libreng pagparehistro sa birth certificate o uban pang mga dokumento. Kini nga balita, gihatod ka na to sa DTX Coffee Mix na kapi ka na, naka-detox ka pa. Kini si ka K5 Erwin Cueva para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko o galingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
3: Balita! Balita! Kisa! Umaga! Balita!
1: Kisa! Thank you so much sa K5 Erwin Cueva! Sa mga tuwa ka mga K5 ang KSB or Kuyog sa Baryo. Nada dito ang 81 sub kaparisan sa gikasal kagahapon ng adlaw mga K5. So congratulations sa 81 kaparisan nga gikasal. Thank you so much kanyo mga K5. So mga K5 mo ito mga naglong cubs na ito mga K5 reporters. Inisato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Salamat kayong tanan mga K5. Inita mga K5 sa mga naminaw karon ato sa i-shout out timbaya na ito mga K5 sa mga naminaw karon. Once again, K5 Richard Galario, shout out ko sa mga staff sa K5 News FM. Og Energy Ngog City, og sa mga FBFriend, og agaw ni Forlian Gilato. Og ni agaw Fox Galliardo, Junior Gross, Marie Galliardo. Og ni Mary Ann Yap. Og ni Kuya Joe Subsuban, salamat sa pagbasa K5 Joe. God bless you and your family. Amping kanunay. Thank you so much! Salamat sa dia mga K5, labi na sa may Anzi Tilwing sa iyo nagbata karon. Good morning nyo diha. Good morning, good morning, good morning. Dinita mga K5 sa atong hisgutanan. Ilabi na kining pag-ubos sa fertility rate sa Pilipinas. Unsang epekto ni mga K5 at ang hisgutan ni mga K5 ang teenage pregnancy. Dinyasab sa ato sa nasod sa Pilipinas mga K5, particular in Northern Mindanao. Mga ka-K5, ang negatibong epekto ilabi na ning pag-ubos sa fertility rate sa Pilipinas mga ka-K5. Una-una mga ka-K5, ang problema mga ka-K5, no, ang unang problema nga sugabungon sa Pilipinas ilabi na ning pag-ubos sa kining fertility rate mga ka-K5. Mato din eh, ang gamay nga fertility rate sa Pilipinas makapa hinabo og kakuwang sa trabahante, no, pagkatigulang sa populasyon or aging population og dugang palas-anon sa ekonomiya sa umaabot nga katuigan, no, kaya niayon na naman karon sa 1.7 ang kasagarang gidaghanon sa anak sa matag babaeng Pilipino mas ubos kini sa replacement level nga 2.1 mga kakivibe. Ang unang mga epekto ni ini sa umuabot nga panahon, ilabi na ang padayon nga kining epekto sa fertility rate din sa ato sa nasod Pilipinas. Ani ang mga negatibong epekto mga kipipe or hagit sa atong nga katilingban. Unang-una mga kipipe, kining gitawag og shrinking labor force. Sama ni siya mga kipipe, ang shrinking labor force mga kipipe, mao ni siya ginatawag og kakuwang sa trabahante. No? Dutay na lang ang mga batan-on nga mosulod sa workforce. Mahimong kakulangon og mga mamumuo ang mga industriya sa nasod. Tungod kay mga kipipe, may baba ang fertility rate, gamay na lang ang mag kanabitang magminyo ang matag usa unya ilang anak mga kipipe, gamay na lang na duha, tulo na lang. So sama sa Japan mga kipipe or ubang manasod. Oh, dayon napoy ginatawag mga kipipe nga problema pagkatigulang sa population or aging population. Musaka ang gidaghanon sa mga senior citizen samtang gamay na lang ang mga batanong nagtrabaho. Parehas kini sa kahimtang karon sa Japan o Singapore. Now ang Singapore o Japan karon mga kakipay, mao bitaw na nga advantage sa itong mga Pilipino tungod sa kakuwang lagi sa workforce dito nasod sa Singapore o sa Japan. So in demand karon mga kakipay bang mga Pilipino. So hire ta, na-hire na ang Pilipino, matutag Japan kay dito man trabaho, mao man kasagad nga hitabo karon mga kakipay nga ang Japan karon grabe ka demand, no, sa mga Filipino workers or any countries mga kipipe nga willing mo trabaho sa Japan o Singapore. Dugang mga negatibong epekto mga kipipe sa kining low fertility rate sa Pilipinas. Ang palas-anon usab sa SSS og pension, mas gamay nga mga trabahante ang mubayad sa kontribusyon. Unang-una mga kipipe, ganun gamay man. Tungod kay gamay naman pod ang workforce ang gatrabaho. So gamay na lang pod ang kining contribution. Tungod kay mamahimong makulangan ang pundo para sa pensyon sa nagkadaghang mga tigulang mga kipipe. Imagine kung mugamay mo kunhod mga kipipe, no, ang kining SSS contribution, dakong epekto gyud kana sa nasod sa Pilipinas. Onya mga kipipe, dugang negatibong epekto ni ini. Dako ang gasto sa healthcare mga kipipe. Ngano man? Ngano dako magasto? Mapugos manggod ang gobyerno mga kipipe sa pagahin og mas dakong budget sa mga tambal, ospital og pag-atiman sa mga senior citizen. No mo na nga dako ang gasto sa healthcare. Dako kay epekto mga kipipe, ilabi na una-una. Kakulang sa trabaho o workforce, kaduha, pagkatigulang sa population or aging population, ikatulo, palas-unon. Palas-unon ng problema mga kipipe sa SSS o pension. No? Dako o gastos healthcare. Tungod kay ang fertility rate mga kipipe o kinimubos yun mga kipipe, dako yung problema sa nasus Pilipinas. No, but this time mga kipipe, dili pa yun good nga inana kalala ang pag-ubos sa fertility rate. Gumikan kay gali mga kipipe, nagkataas mapod ang ginatawag og teenage pregnancy sa nasod sa Pilipinas. Now karon mga kipipe, unsa man pod ang positibong epekto? Dunay ginatawag og negatibong epekto, duna poy positibong epekto. Now, sa positibong epekto mga kipipe, sa kining fertility rate sa pagkunhod sa fertility rate sa Pilipinas na po yung tawag og demographic dividend mga kipipe. Now, unang-una, mas maayong kalidad sa kinabuhi. Mano siya ang epekto mga kipipe kung ubos ang fertility rate. Nga namang mas maayong kalidad sa kinabuhi. Mas matiman manggod og mas mapatungha sa nindot ng eskwelahan sa mga ginikanan ng ilang anak tungod kay dutay ra sila. No, tinuod man yun ang mga kipipe kung gamay ra mo, sampol, duha tulo or sara, makapa-eskwela yung gagtarong sa imong anak. Ikaduha nga positibong epekto mga kipipe, mugaan ang gasto sa gobyerno. Kung mugaan mga kipipe, dagan masulos bulsa ni. Sa mabuo nga panahon mga kakipaib, makuhaan ang gastos sa gobyerno para sa libreng bakunas, mga masuso, libreng edukasyon sa elementarya mga kakipaib. Ikatulo, pag-uswag sa kababaihan. No? Unsa man mga kakipaib sa pamaagi sa pag-uswag sa mga kababaihan? Timailhan kini mga kakipaib nga mas daghan ng kababaihan ang makahuman og eskwela, adunay trabaho, nakahibalo man gyud mga kakipaib sa kining gitawag og family planning mga kakipaib. Daw karon mga kakipaib, unsa may angay buhaton sa atos nasod sa Pilipinas? Kay para balanse mga kakipaib, dili ingon nga muubos yung ayang fertility rate, kanang tama-tama lang yun mga kakipaib. Na unang-una mga kakipaib, no, kini ang mga angay buhaton no, sa atong gobyerno dinhi sa atos katilingban mga kakipaib. Number one, ang kining gitawag og pangandaman ang trabaho o ekonomiya. First mga kakipaib, i-level up ang talento sa mga kabatanunan karon. No? Gamitan og automation og artificial intelligence kon AI ang mga industriya aron mabuhat gihapon sa ang mga trabaho bisan gamay ra ang mga tao mga K5. No, bisan gamay la ang workforce batungod lagi sa AI mga K5 ko or kaning tawag go automation or artificial intelligence. No? Makabuhat gihapon sila sa ilang trabaho bisan gamay ra ang mga tao. Dahil na po rin mga K5 kabahin sa pagpangandam ang trabaho o ekonomiya, paula ron ang kalidad sa edukasyon. Kinahanglan mangyud mga K5 mas intelihente, hanas sa teknolohiya o produktibo ang matag batan-on aron mas dako sila og matampo sa atong ekonomiya. No, kung doon ay kahibalo mangyud ang usa ka tawo mga K5, no, gamit kay na ilabi nang usually ubang Pilipino mga K5 tuag abroad. Ang ilang ka-bright mga K5 wala nang gamit sa Pilipinas, dito nila gigamit sa laing nasod. Tungod kay kuan man mga K5, naman dito ang dagko og sapi, nindot ang sweldo o suhulan mga K5. Ikaduha mga K5 sa pagbalanse sa kining fertility rate dini sa ato sa Pilipinas mga K5. Kani pong ginatawag og suportahan nato ang mga gusto sa mga anak or kaning family friendly policies dito mga negatibong mga gusto po mga K5 nga makapadaot sa ilang kaugmaon. Kini mga gusto sa mga anak mga K5 nga makaayo sa ilaha, makatabang. Ilabi na mga K5. Ipaubos ang gasto sa pagpadako. Hatagan og subsidiya or diskwento sa gobyerno

kwan, pag-handle ning situation mga K-5 na po'y ginatawag o pag-atiman sa mga senior citizen. Osbon ang sistema sa pensyon mga K-5. Sa iyo nga ayuhon o ang pundo sa SSS o GSIS aron masiguro nga naay madawat nga pensyon ng mga magretiro sa umaabot. Di na kutikutihon mga K-5, kote ra ba kayo ng gobyerno? Man, matigok na lang senior citizen mga K-5, wa pa ka dawat og pensyon. Kaya gilisod-lisod man. No? Dapat mga K-5 ipasayon, no, ang proseso. Sa mga senior citizen, healthy aging program mga K-5, hatagan og saktong healthcare og libreng maintenance nga tambal ang mga tigulang aron magpabilin silang himsog, lagsik og dili kaayo magsalig sa uban. Tiyaw mo na mga K-5. And of course mga K-5, na po diri ang pagpadayon sa family planning. Dili undangon ang reproductive health kung RH law mga K-5. Kaya dini magyod mga K-5, kinahanglan din yung magpadayon gihapon ang pag-edukar sa mga tao bahin sa saktong distansya sa pagmabdos aron malikayan ang teenage pregnancy og masiguro nga ang mga bata, no, nga matao kay giplano og maayo usab ang kahimtang. Pero na may mga panahon mga K-5 nga wa giplano pero maayo pug kahimtang. Na po mga panahon mga K-5 nga bisag ninyo ka magplano kag magburos pero di man gihapon makaya. La depende na lang gyud mga K-5. No? So muna nga sa ato mga nanay, mga tatay diha, mga ate, mga kuya. Sa mga nabinaw karon. Kay ilabi na mga K-5, no? Ang fertility rate mga K-5 sa Pilipinas, kung itandi na to sa ubang mga nasod, daghang mga nasod mga K-5 sa tibuok kalibutan, nga nagsagubang karon sa krisis ubo sa fertility rate mga K-5. Ang uban napakyas tungod sa puro kwarta lang ang gihatag apan adunay pipila ka mga nasod nga malampuso ng epektibo nga nakabalansi sa ilang pamaagi-pinagi sa pag-atiman sa pamilya o pagpalig-on sa ekonomiya mga K-5. Kinahanglan yun palig-onon ang ekonomiya mga K-5. Kaya naman yun siyang pagpalig-on sa ekonomiya sa itong nasod. Mugin ay makatabang mga K-5. Di ay karong puros na lang man na unsa ba itong nasod sa Pilipinas mga K-5. Grabing away politika man mga K-5. Oh. Ang pwede sundon sa Pilipinas mga K-5, paminaw mo. No, katong mga magbabalaod nga gatugak ang mata nga muragway sulod ang utok nga direkta ang ehemplo nga pwede sundon sa Pilipinas, number 1 mga K-5 ang nasod sa Sweden. Ngano man mga K-5 nasod sa Sweden? Ang nasod sa Sweden ang work-life balance og kaangayan. Nailan ang Sweden mga K-5 nga usa sa pinaka pusong nasod sa pagpatunhay og ilang fertility rate sa Europe pinaagi sa pagsuporta sa mga nagtrabahong kinikanan. Dito mga K-5 ang shared parental leave. Hatagan ang magtiayon og 480 kaadlaw puno sweldo og leave. Oh, pagkatsada ba ning trabaho? Giobligar nga bahinon kini sa amahan og inahan ang ilang babae ang maperwisyo sa trabaho. Oh. Ayan mga K-5, na po nang itawag og barato nga daycare. No, or ginatawag niya GCAP o naay limit nga bayad sa child care depende sa kita sa ginikanan. Hinungdan nga mabuhat gihapon sa mga inahan ang ilang trabaho labi na ang ilang pagpadako sa bata mga K-5. Ikaduha mga K-5. Grabe no kay kaniba to pang Singapore, layo ra kay sa Pilipinas kaniadto. Sa panahon matod pa sa unang mga presidente mga 1950s, 60s mga K-5, mas lambo matod pa ang Pilipinas kontra ning Singapore. Gamay kay nga nasod, but unsa sila karon kalambo mga K-5? No, ang Singapore nasa ilaha mga K-5 ang pag-atiman sa mga tigulang og teknolohiya. Tungod kay nasa ila mga K-5 ginatawag og na sila ay ultra low na ang fertility rate sa Singapore. Gidawat na nila nga gamay na lang gyud ang ilang batan-on. Ang ilang gihimo kay gi-level up ang kalidad sa ilang kinabuhi sa mga daan mga K-5.
naay lang gitawag o mga

0: pag nga health, aging o re-employment. Gipataas gobyerno sa Singapore ang retirement age ngadto sa 65 anyos. Dili sa atos nasod sa Pilipinas makikipag sa 60, pwede retired naman ka. 56 years old for any law enforcement agency, retired na makikipag mga kipag. O dito makikipag gi-obligar ang kumpanya nga taniyagan o re-employment ang mga senior citizen hangtod mag 70 anyos. Gi-monitor sab sa mga doktor ang panglawas sa mga tigulang aron produktibo og lagsik gihapon sila. Na makita na to makipay mga doon na yung mga mas mapos sa Facebook na nagtrabaho mga food chain dito sa Singapore. Tiro na mga kipay tungod kay ang ilang no ang ilahang re-employment nindot masad kayo. Diri sa atos na sa Pilipinas gi discriminate na maning mga lulog lula nato nga kaya pa man unta magtrabaho, labsik pa man in town. No? Napo tay gitawag mga kipay dito sa Singapore nga automation. Grabe ang ilang paggamit sa robots og AI sa mga pabrika og serbisyo aron dili mapugong ang ekonomiya bisan kuwang sa trabahante. O, di ba? Grabe sila kahitik ito mga K5. No? Daghang mga nasod mga K5 nga nindot kayo no? Ilabining sundon og kuwag basihan sa Pilipinas. Aron sa bang fertility rate, kumuubos mang galing, at least mga K5, doon ay pagbalance or balance mga K5. No? Alas 5:33 mga K5. Dini sa taas ato mga maayong mga pahinomdom. Ilabi na kay adlong Domingo ra ba karon mga K5. Abre ra ba tong klinika di Alternative Medicine of Wellness Center na himutang sa Agora Market lapasan mga K5. So ina pa K5 na nakuha dito sa maliksyon mga K5 sa atong pag-diskurso kaninyo, ilabi na ninyo tawag o pag-ubos sa fertility rate ni sa ato sa nasud sa Pilipinas. Sa ato pagbalik niya mga K5, biskuta na sa ato mga K5 ang teenage pregnancy. But before mga K5, ato sa ning basahon, importante mga pahinomdom, gitrangkaso baka nga doon ay ubo, sipon o panakit sa lawas, taas bang imong hilanat ng lapas na stulok adlaw? Katul ba imong tutulan? Barado ilong? O nawala imong panglasa? Basin viral infection na ka na mga kakipaib. Relax, sigala. 83 bio muna. Ang D3 bio doon ay medium chain triglycerides gagikan sa extra virgin coconut oil nga sagol naghimo sa monoglycerides o nga monolarium. Oga monocaprin and monocaprilin kung i-process sa atong lawas. Ang monolarion o ang monoglycerides kauban sa monocaprilin o monocaprin maoy mga pinaka-epektibo nga natural nga pinaagi pamaagi sa pagpatay o paghunong sa mga mikrobyo. Ini mga mikrobyo makikipay kasama sa virus, bacteria o fungi nga maoy hinungdan sa pagkatrangkaso o buhilanat o sipon. Unsa inyong mga gipabot mga kakivime? Protection niyang lawas kontra virus o bacterial, mag D3 Bio na. Protection sigurado sa D3 Bio. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Alang sa libreng konsultasyon o senior discount, ato lang sa atong Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Di sa atos dakbayan sa Agero, Matag-Adlong, Domingo, Lunes, Martes, Webel, Sagbirnes. Alas 8 sa Butag Hantos, alas 5 sa Hapon. Nahimutan sa Agora Market City, Barangay Lapasan. Gilid sa Balingasag, Jeepney Terminal. Sa Hingong, sityo sa mga KMF na free consultation, Matag-Miyerkules. Alas 8 sa Butag Hantos, alas 3 sa Hapon. Alang sa dugang pangutana mga K5, call or text na lang mga K5 sa CDO Clinic 0985-034-2925. Usbon ka mga K5 CDO Clinic 0985-034-2925. CDO Area 0915-208-5705. Yan, thank you so much mga K5. Moto siya mga K5 ang naglangkob sa atong pagpabot kanyo unsay maayong mga pahinomdom ilabi na sa atong mga epektibong produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa atong magbalik mga K5, dugang hisgutanan ilabi na sa atong mga hatag nga kalabuan din sa atos dakbayan sa Kagendero. Alas 5:36. Keep a brand, please. Tambay.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: So, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
2: Extend Food

0: pampagana ng cooties with 48-hour protection. Bilinan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pagusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas gelutin, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Balitang K5 sa umaga!
10: Balitang K5 sa umaga!
11: Once again, mga kagipay, balik na sa itong programang Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang
11: K5 sa umaga. Atod ka na ito sa DTX 500, D3 Bio, and MyTC. Once again, mga kipay, mayroon na bati ka ron. Hangto na lasay sa buntag. While laing nagtugaw, tugaw, tugaw, tugaw, tugaw, tugaw, tugaw. Huwag mamukaw kaninyo sa programang This is it, pansit mga kakipay, kakipay, Jonathan Sabanal. Once again, good morning kaninyong tanahan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa my ancestry. Good morning, yes, sa my Mabilang Edery.
6: Good morning.
11: And of course, good morning to you all guys. Salamat kay mga kipay sa mga nagkapikaroon sila bina sa DTX Coffee Mix. Good morning, good morning, good morning. Sa itong mga kaigsunan nga na minausap karon. Dito sa itong part 2 mga kikipay sa itong hisgutanan. Kung kagalina mga kikipay is a fourth territory sa Pilipinas ka doon ay pag-ubos. Dinita karon mga kikipay sa teenage pregnancy. Kay mga kikipay, base karon mga kikipay sa kining Commission Population and Development kung CPD. Nabalaka ning teenage pregnancy nga mitaas diri sa Nasol sa Pilipinas mga akipay. Na dinita mga akipay karon sa tuang tugang hisgutanan. So mga akipay karong mga panahon na dili good malilong mga akipay. No, alam na karon gikabalakan sa Commission on Population and Development kung CPD. Ang pagsaka sa ihap sa mga batang nag-edad og jis anyos hangtod 14 anyos nga nangabuntis dinhi sa atos nasod sa Pilipinas. Samtang ni usos usa mga kipay ang kaso sa batanon nga nag-edad og 15 hangtod 19 anyos ang grabing pagsaka sa mas batanon group mas batangong grupo ilabi ubos na sa 15 anyos mga kipay. Mag-isip usa ka dakong krisis sa panglawas og ekonomiya sa nasod. Ang mga hinungdan mga key 5 base sa update no sa mga bag-ong research no sa kamatuoran labi na tumiagi mga key 5 dahil napahigayon og 2025 NDHS survey no National Demographic Survey mga key 5 National Demographic Health Survey mga key 5 ang Philippine Statistic Authority. Ang kamatuoran sa mga data mga key 5 labi na karon ang pagsaka sa ubos sa 15 anyos sumala sa data sa Philippine Statistic Authority kung PSA ang live births mga key 5 sa mga batang babae nga nag-edad og 10 anyos hangtod 14 anyos misa kagikan sa 2,411 ni atong tuig 2019 hangtod misa kapagyod siya mga key 5 sa 3,343. So kini nagpakita og kapin 6.6% nga mga kikipay nga pagsaka sa mong grupo. Now imagine mga kikipay, 10 anyos pa lang daan hangtod 14 nangabuntis ng mga kikipay. No? So meaning kining do na magoy mga batan-on mga kikipay, di mga babae mga kikipay. Bisan pa nag-edad og 9 anyos mga kikipay, 10 anyos. Nagrigla na sila mga kikipay. Muna nga mga kipay, mabuntis kina once nga ang usa ka babae mga kipay og mumaburos na ay kung reglahon ng mga kipay, no? Kung magdadalaga na in short mga kipay. Maburos gyud ta. No? Dagiti gitawag og multiple pregnancies mga kipay. Nakatala usab og mga kaso diin ang mga bata nga nag-edad og 15 anyos pababa nakasinatin og kapila nga higayon nga pagkabuntis or gitawag og multiple pregnancies. So ubos sa 15 anyos nga to 19 anyos mga key 5 sa laing bahin ang kinatibuk ang porsyento sa teenage pregnancy alang sa nag-edad og 15 hangtod 19 anyos miosos gikan sa 15 hangtod 19 anyos miosos gikan sa 8.6% nga to sa 5.4%. So imagine mga key 5, miosos ang 15 to 19 but misaka ang 10 anyos nga to 14 anyos. No? No, napa nagpabilin gihapon kini nga taas nga ihap kun itandi sa laing nasod sa Asia. Imagine mga key 5, unsa may mga hinungdan ni mga key 5? Mga ginikanan paminaw. No? Ang mga hinungdan Nganong adunay mga teenage pregnancy? Sayo nga exposure sa social media. No? Di malilong mga bata karon na K5. Halos nagtukaw sa social media. Dunay mga dili maayong talanawon sa social media mga K5. Busa labi to mga babaeng anak mga K5. No, dunay mga videos dia i-restrict gyud ninyo kanang mga settings. Labi na sa YouTube mga K5. No, gali akong bata, Messenger na ko ipagamit, ikay na ko ipa-Facebook. Kay sa Facebook mga K5 daghan kay mga dili maayong talanawon. No? Sayo nga exposure sa social media matod sa CPD mga K5. No? Dili nakabutang mga K5. Ang riskong pamatasan na po nakabutan niya ang sayo nga paspas na paggamit sa internet o social media naghatag og dali nga gianan sa mga batanon sa mga hamtong nga sulod or content nga makapukaw sa ilang kaning curiosidad mga K5. No? Napoy ginatawag og risgong pamatasan. Ano na kalambigitan ang sayo nga pakighilawas sa uban? Labi na sa bisyo, kanin paggamit sa bisyo mga K5, no? Sama sa pag-inom o glim ng makahubog, pagpanigarilyo, paggamit og beef. Og dinhi pod mga K5 ang kakuwang sa impormasyon. Daghang mga batan-on nga walay saktong kahibalo may tungod sa sexual and reproductive health mga K5. Okay, gali, di nato po i-bust ni ato mga magtutudlo. But sa mga teachers diha, hinaot, no? Kikiling sexual, sex education sa inyong tunghaan. Mas pahugtanon ta. Di kay na po ubang mga matuntong mga maestro magtutudlo. Di na malilong. Ay usahay nga di mapungan no nga idoy maestro nga bastos gid pug baba. No? Naayon na. Pero mga K5, dili na rin mga K5 papangabuso. Lakip sa mga hinungdan mao ang pagpanglugos ug uban pang matang sa sexual nga kaning pagpangabuso sa mga kababayenhan mga K5. Grabe ang epekto nini mga K5 dinhi sa atos nasod sa Pilipinas. Kay kini gikablekan karon sa CPD mga K5. Gali last week mga K5, nag-attend kita sa seminar kaning press conference sa Philippine Statistic Authority. Grabe gyud mga K5. Imagine jis anyos mabros na. No? Jis anyos hangtod 14 mitaas ang kaso sa mga naburos ng mga minor de edad dinhi sa nasod sa Pilipinas. O sa may epekto ni mga K5, unang-una, edukasyon o kaugmaon. No? Edukasyon o kaugmaon sa bata mga K5, nawala. Risgo sa panglawas, kalawasan sa ekonomiya. No, sumala kung ang edukasyon o kaugmaon mga K5, sumala sa pagtuon o sumala sa pagtuon sa United Nations Population Fund kung UNFPA mga K5. Kaya kini sila nagsuporta mga K5 sa pahigayong survey. Kasagara sa mga mabdos nga batan-on ang mapugos pag-undang sa pagtungha. Mayroon tayong maburos, dili pa undangos ginikanan. No? Undang magyod ang labas. Kaduha, risgos panglawas. Ang mga batan-on nga ang lawas dili pahingpit nga andam alang sa pagmabdos, hinungdan sa mas taas, no? Nga risgos pagpakuha sa bata, ahat nga pagpanganak or premature birth mga K5 o kamatayon sa inahan. Ginitawag og maternal mortality. Dayon, ginitawag po na yung kaluwasan sa ekonomiya. Gibutil sa eksperto nga ang teenage pregnancy usa ka dako nga babag sa pag-uso sa ekonomiya sa Pilipinas tungod kay kini nagpadayon no sa siklo sa kakabus mga pamilya. So mga K5, alas 5:52 na sa buntag. Dita, timbaya sa mga suking paminaw na ito ni Sales Kabuntagon. Okay, naghulat na. Nagapanikad na si K5 Danit Pasayon. At ang atay niya yung programa ni K5 Danit Pasayon o ni K5 Natan Sarmiento. Once again, thank you so much sa itong mga suking paminaw. Dili mismo sa itong dakbayan sa Cagayan de Oro. Salamat kayo no, sa inyong kining pagpaminaw mga K5 sa atong programang Balitang K5 sa umaga. No? Salamat kay mga K5 sa atong mga kaigsoonan. Thank you so much sa mga naminaw karon sa atong programang Balitang K5 sa umaga. Wala tayong oras. This is your K5 Jonathan Sabanal. Para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko kalingawas na payan sa Cagayan 81.3 K5 News FM.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Si Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa bulwa. Mm-hmm. Nagsuway ko na ning tambal na klinika. Mm-hmm. Akong gipalit gisuwayan kaning Bitri Bayo, Bukit-TX. Ang pamati sa wala pa ko nag-detect, ang nag-take ani. Ang nagamit na ko, Ana, murag na ay alibyo na, nagsige na ko palit karon. Doon niya kung katulso ko, o kaya, may mga pag-open sila sa Sabado, lang gay. So, pwede ko kapala, pero maganig, di ko tuyo din, para magpasapalit lang din ko.
14: Bitri Bayo, mabibili sa mga butika.
15: Nay, may adlaw, sino ngalan mo, Nay?
16: Hansia Clavel.
15: Ilan na edad mo na eh?
16: 75.
15: Ano nabagtag mo?
16: Among manang na siling ako nabaga daw, sakit ko lang.
15: Nag-aalay?
16: Nag-aalay.
15: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
16: Ano lang yun? DTX, Cognitis, sunod, ang Distribayo.
15: Ano ang imong nabagtagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
16: Okay, ito bala daw, ay ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ano sa pangalan, sir?
18: John Nang.
17: Nag-aasa ka, sir?
18: Kaswagan.
17: Pila imong edad?
18: 71.
17: 71. Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay digkarangan sa imong panglawas?
18: Kimo naman ko. Tungod sa akong langkan, sir. So, kimo na ko. Pidamok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nang nagluya. Hindi ko rin ako sa kumuhod ang pasinti nga nagluya. Gip, wala ko para sa Diyos. Ang tulkaroon po, abig ko yun naluya.
17: Unsa nga mga produkto ni sir?
18: Kaning adagunta, gitagaan ko doktor o ITC, gayon itribayo. Ngayon pagkagabi, katong DTX 500.
17: So, gikan sa mong pag-chemo, karun wala na back to zero tanan?
18: Para sa Diyos, sige ka pong kag-chemo.
17: Sige ka pong kag-chemo.
18: Oo, bali, karun, gikan kong laboratory kay Pichados ang chemo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong chemo, aksyon di ko, kung ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong chemo ko sa Diyo na ano ako ay buhok.
17: Wow! Congratulations! Salamat kayo.
14: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa tud kanato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay visio, kang visio nga dunay vitamin D3. Isibo yung mga oras na sa size 2 sa kabuntagon.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
2: K5

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Ug baran sa tunguluhan sa mga balita. Sa balita nga lokal, sa kalalaki kung napalgang patay sa kadagatang bahin sa Hampaso na saan Misamis Oriental kagabi. Dugang uluhan sa balitang lokal, Misamis Oriental mitalag pinakataas ng employment rate sa Tibok Region 10 sa tuig 2025. Dugang uluhan sa balita nga lokal, Osaka Radio DJ o reporter sa Pikit Kutaw Bato gilutang patay. Dugang uluhan sa balitang lokal, Kaudi na mahayag nga ang planong dugang singil sa tubig alang sa pagpalambo sa serbisyo ngadto sa mga konsumante. Gilaraw. Katapusang uluhan sa balitang lokal, RTA dismayado tungod na kinilamang ang bantayan sa Malapason sa Balaod Tropico sa Cagayan de Oro. Uluhan sa balitang regional, palarong pambansa athlete o trainer sa Antique nakadawat og 18,000 pesos nga financial assistance gikan sa kagamhanang probinsyal. Katapusang uluhan sa balitang regional, kapasidad sa mga kabatanunan sa bataan sa digital skills o pag-atiman sa kinayahan gipaligon sa advertiser power. Uluhan sa balitang national, kasong plunder posibleng ipasaka bato ka Senator Marcolita. Katapos ang uluhan sa balitang national, Torre anda mutabang sa manhunt operation batok Senator Bato. Uluhan sa balitang international, babae nga gilatigo og ika 100 times tungod sa pagdulog sa hinigugma nga dili kasal nawad-an sa panimuot dito sa Indonesia. Sa balitang sports, sa Governor Cani Jr. misiguro nga ipadakop sa kapulisan ang bisan kinsa nga mapamatud-ang nagbaligya og tiket ala sa mga dula sa palarong pambansa 2026. Sa balitang showbiz, Christine Reyes og Gio Tingson gingong engage na. Og sa balitang kakaiba, pagadaga ni Senator Bato sa hagdan sa Senado gihimuan og online game up. Mga kaki 5 adlaw karon nga Domingo, Mayo 24, 2026, inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 89.3 FM o mabati usab all over the world pinagi sa itong official Facebook page ng K5 News FM CDO Digital 89.3 o Energy FM sa 90.5 Hingog City. O karon sa mga detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the super food supplement.
0: Balitang lokal.
1: Sa balitang lokal, na palgang naglutaw-lutaw patay ng usa ka lalaki sa Purok 1 Hampason, hasaan Misamis Oriental kagabi, Mayo 23 sa 2026. Base sa report nga napalgan na lamang lalaki nga nagsuot og itom nga t-shirt, naka jogger pants ug adunay hair tie sa kamot niini. Giba na ba nga nasa 30 ang panuygon sa lalaki sa pagkakaron. Padayong gimisigan sa kapulisan ang insidente bisa pa man nga migawas initial nga imbestigasyon nga posibleng wala foul play sa kamatayon sa lalaking pabiling wala pa maila. Duga nga balita nga lokal, gikumpirmar sa Philippine Statistics Authority kon PSA nga mitala ang probinsya sa Misamis Oriental sa pinakataas nga employment rate sa tanang probinsya sa Region 10. Matud ni PSA 10 na Regional Director Janet Avis, nga gamay na lamang ang ihap sa mga walay trabaho sa Misamis Oriental kung itandi sa gidaganon sa adunay trabaho sa probinsya. Samtang mitala usab ang Misamis Oriental og 97.4% ng employment rate alang sa tuig 2025 nga nagpakita sa taas nga ihap sa mga lumulupyo nga adunay panginabuhian o trabaho. Atong paminaw si RD Avis.
2: For employment rates in 2025 among the 5 provinces and highly urbanized cities, Misamis Oriental recorded the highest employment rate of 97.4%. On the other hand,
1: duga nga balita nga lokal, patay ang usa ka sakop sa prensa sa Barangay 4 at Apiket, Maldigao, Special Geographic Area sa SGA Barm, human gilutang sa wala may lang responsable. bilang reporter nga si ni Stormy Cator o mas naila sa tawag nga titing o sa kausab ka Ridge DJ sa local station sa naisgutang lugar. Basis sa initial nga report, kalita lamang kining gipo sila sa naisgutang lugar sa pamailang suspitsado. Padanggi palaman karon ang sa kapulisan ang kung ang investigasyon aron masuta ang motibo sa naisgutang nga krimen. Alas 6:08 dugang nga balita nga local kaudi na mahayag nga ang planong dugang singil sa tubig alang sa pagpalambo sa ilang serbisyo ngadto sa makonsumante Gilaraw alang sa kampanya report ka K5G Tony Pagulong iki 5 mo.
3: Gipasabot sa kaudi nga ang planong magdaas singil sa tubig din sa siyudad sa Cagayan de Oro para mapaayo ang serbisyo.
4: Ang basihan no K5 Gistoning, anong magpa-increase kita sa ako nang naisbutan sa unahan, kahit tungod 15 na kakatuigan nga wala kita magkapahamtang o magpa-increase sa atong balepunon sa tubig, umuha ka na nga sulod din yung 15 ka mga katuigan, apiktado na ang atong serbisyo o ang ato sa pag-rehabilitate sa
5: G5 sa kaudi, pinagi ni Dr. Jerry Canyo nga ang ilang plano sa pagtaas sa singil sa tubig aron mapalambo pa ang ilang serbisyo ngadto na sa mga konsumante din sa syudad. Mato ni Dr. Canyo, sulod sa 15 katuig, wala pasukan, nagsaka og singil ang kaudi. Gingon usab niya nga daghan ang pasilidad o kagamitan ang kinahanglan ilisan o gayon tungod sa kadaot o kadugayon sa paggamit niini. Naghangyo usab ang kaudi sa pagsabot sa mga konsumante din sa syudad tungod kay ang dugang pondo gamiton alang sa mas maayo serbisyo sa tubig dini sa syudad.
3: Gini si K5 yung story pagulo para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
1: Sa katapusang Italia sa balitang lokal, RTA dismayado tungod na kinilamang ang bantayan sa malapason sa balaod trapiko sa Dakbayan. Alang sa kampiyon nga report ka K5 Rikim Sulita, K5 mo.
6: Bisan pa man doon og ipaningkamutan sa Roads and Traffic Administration kon RTA nga mangdakop sa mga malapason sa balaod, apan ang RTA ra gid gihapon ang ilang bantayan. Kini ang usa sa gikabutyag ni RTA officer Iber Ubinsa nga matud pa daghan ang ilang gipahigayong operasyon apan daghan pa gid gihapon ang dili mutuman sa balaod trapiko.
7: Disery Bio, ang antiviral specialist.
8: Kada adlaw pud na i-clearing operation gyapon niyo ba?
9: Oh, kada adlaw gyud kay sa focus nila dito sa Sintro.
8: National Highway.
9: So, kasi daw po dapat sila the operation pud sila diri sa Bugod Public Market, especially sa mga vendors nga kapag-kapag
6: Ako si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Oras alas 6:11, oras sa tagganato sa Klinika DTX at 500, the super food, kung food supplement.
0: Balitang Regional! Balitang Regional!
1: Sa balitang regional, palarong pambansa athlete o trainers antike nakadawat og 18,000 pesos nga financial assistance gikan sa gagmanang probinsyal. Alang sa kampanya report ka K5 Family Palano gi K5 mo.
10: Pal na tinanggap ng 31 na mga atleta at 16 na mga local trainer ng Antique na sasali sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur ang kanilang 18,000 pesos na training allowance galing sa gobyerno probinsyal. Pinangunahan ni Provincial Administrator Attorney Robin Rubinos ang nasabing distribusyon na nagrepresenta kay Governor Paulo Javier kahapon na Mayo 21, 2026. Ayon kay Mr. Rodrigo Sarapanan Jr., Education Program Supervisor in MAPE Co-Division Sports Officer. Nakatanggap din ang mga atleta ng parade shoes na 6,300 pesos, participation allowance 5,000 pesos, playing uniform 5,000 pesos, kasama na din ang 600 pesos per day na food allowance sa isinagawang ocular inspection ng mga atleta sa Iloilo at ang traveling allowance papuntang Agusan del Sur. Umaasa naman si Mr. Sarapanan na hahakot ng madaming medalya ang mga atleta ng Antique, katulad ng ang ipinakita nilang kakayahan sa regional meet. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Sa katapusan ni Talye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Olongapo, kapasidad sa mga kabataan-unan na sa digital skills o pag-atiman sa kinayahan. Gipaligon sa Aboyte sa Power. Alam sa kampiyong report ka K5 Aileen na Cuevas Sanchez si K5 mo.
11: Sa nipwersa ang GN Power Mariveles Energy Center o GMEC at GN Power dinginin ng Aboitiz Power para sa programang Youth Eco Skills on Digital Literacy and Coastal Conservation na ginanap kamakailan sa bayan ng Urani, Bataan. Layunin ng programa na bigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga kabataang kasapi ng Tubo-Tubo Fisher Fox Association pagdating sa digital literacy at pangangalaga ng baybayin at kalikasan. Katuwang sa aktibidad ng LGU ng Urani at ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO. Ayon kay Misterine Gutierrez ng PGNRO, mahalaga mga ganitong programa upang mas mapalakas ang partisipasyon ng mga kabataan sa pangangalaga ng kalikasan at mapagsama ang makabagong teknolohiya at tradisyonal na kaalaman ng komunidad. Kabilang sa mga tinalakay ang pangangalaga ng Bakawan, Fisheries Code, Microsoft Office, Canva, Public Speaking at Team Building. Ayon naman kay GMEC GNPD Reputation and Stakeholder Management Manager Joseph Paulo Mendoza, hindi lamang operasyon ng planta ang focus ng kumpanya, kundi pati ang paglikha ng mga oportunidad para sa mga komunidad habang isinusulong ang responsableng pangangalaga sa kalikasan. Ibinahagi naman ng kabataang kalahok na si Renmar Guevara na natutunan niyang mahalaga ang mga bakawan sa pagprotekta sa kabuhayan ng mga pamilya at ang pagkakaisa ay susi sa mas matibay na komunidad. Balita mula sa Bataan, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Alas 6:14 oras at ganito sa DTX sa Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa.
0: Balitang National. Balitang National.
1: Sa Balitang National, andam ang Commission on Election kung COMELEC na makikoordinar o gatabangan ang Office of the Ombudsman kalabot sa rekomendasyon nga pasakahan o kasong plunder indirect bribery si Senator Rodante Marcoleta. Mato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga bisan dismiss o gibasura na sa panig sa full body ang gimog ng Moto Proprio Investigation. Patok sa Senador apan bukas kini sa pakikoordinar sa Ombudsman. Gitinaw ni Garcia nga wala pa sa plano sa COMELEC nga buhio ng kaso tungod wala pa kini nadawat ng motion for reconsideration. Kalabot niini, dumduman nga giabsulto sa COMELEC si Marcoleta sa mga election offenses niya itong Marso apan gimando ang pagpasaka og kaso batok sa tulo sa mga gituang campaign donors niya ito nga ulahi nga midterm elections. Katapusang nga detalye sa balitang national in terms of manhunt, pwede kami sumali. Kini ang gipadayag ni Metro Manila Development Authority kon MMDA, General Manager Nicolas Authori III. Kini may kalabutan sa pag-aresto kang Senator Ronald Bato de la Rosa nga pabiling at large karong panahuna tungod sa arrest warrants nga gitubang gikan sa International Criminal Court kun ICC. Mato ni Tore nga anda mambuhatan sa pagkooperar sa pagapangita sa senador nga na-involve sa war on drugs sa milabayng administrasyon. Alas 6:16 oras sa tuig nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balabita International. International.
1: Sa balitang international, gibo na lang sa ikaw 100 times ang usa ka babae human na sapong nagigadulog sa iyang hinigugma nga dili pakasal sa probinsya sa Banda Aceh andun Indonesia. Base sa report nga nakalapas sa Sharia law, ang managigugma tungod sa hugtanong gidili ang pakigdulog sa dili paminyo. Nunod sa pagbunal, kalit kini nawadan sa panimot hinungdan nga giasa kini sa mga hingtundan. Gawa sa babae na silutan usab, ang lalaki pinasubay na usab sa gipatumang balaod sa nasgutang lugar. Alas 6:17 oras sa tagganato sa DTX 500, the super food supplement.
0: Balitang sports, sports, sports.
1: Sa balitang sports, gisiguro ni Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. nga ipadakop sa kapulisan ang bisan kinsa nga mapamatud-ang na maligya og tiket alang sa mga dula sa palarong pambansa 2026. Mato ni Governor Cani nga libre sa publiko ang pagtanaw sa mga dula hinungdan nga dili na kinahanglan mopalit pa og tiket aron lamang makasulod sa playing venues. Giklaro sa gobernador nga kung adunay ipahayag kung ipanghatag nga tiket apan eksklusibo lamang kini alang sa VVIP o very very important persons nga musalmot sa opening ceremony karong Mayo 24 apan gipamugos nga libre lamang among tiket og dili baligya. Samtang at ang iusab ang kaki-5 sa dili madugay, no? Ang live coverage sa opening ceremony sa palarong pambansa 2026 sa dili madugay, din inyong makitaan live update pinagi sa K5 News FM Philippines sa palarong pambansa 2026 special coverage. Alas 6:18 oras atong ganato sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa.
12: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Sa Balitang Entertainment, nakurat og gikalipay sa dagang fans ang nga gipaambit sa actress nga si Christine Reyes. Humanggianon siya ang engagement ngadto kang Gio Tingson pinagi sa Instagram post. Gipambit ni Christine ang pipila ka sweet photos kauban ang hinigog malakip na ang litrato din gipakita engagement ring nga dunay caption nga every timeline lead here in game unlocked. Gilayon nag-congrats sa mga fans ingon man ang pipila ka mga kaubang celebrities ngadto kanila. Dumduman nga unang migawas ang report nga dunay relasyon si Christine og Gio ni atong 2025. Alas 6:19 oras sa tagganato sa Mighty C, the alkaline vitamin C.
12: Balita extra special.
13: Balita extra special.
1: Og karon sa itong nga balitang kakaiba, naghimog usa ka online game ang app builder nga si Joe Phil ang gitawag kini og Sinit Run nga inspired sa nitabong insidente sa Senado sa malabayang semana labi na nito nga Mayo 13 sa maong dula usa ka character nga susama og itsura kang Senador Bato ang nagdagan og naglikay sa mga babag og mga pulis. Kung madakpan kini, hatagan ko natunulan siya og warrant of arrest. Mahimaw kini nga madulaan karon na pinaagi ko naggamit ang Conface GS. Alas 6:20 makatunaw ang mga detalye sa DTX sa 5:30 Morning News ka. Sobri ato ko rin nga Domingo. Mayo 24, 2025. Samtang kabila, no? Dili pa, no? Happy birthday day kay Mop Dems na nagsaulong siyang adlong natawhan, no? Happy birthday na kanimo gikan kay Jeffrey Nabaho. O sa tanang nagsaulong karon kay Kiki Fiber Rikim Sulita. Happy birthday ni Mukol. O asa na makahanda, Kol? Happy birthday diya kanimo, no? Nagpaabot mi dere sa station sa imong lamian ng mga handa. Huwag sa tanang nagsaulog sa inyong mga adlaw na tawan karon. Happy birthday kaninyong tanan gikan sa K5 News FM CDO. Ako na lamang yun na himong atig balita ko si Kaki5.net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
12: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May
15: kumso! K3 Bio!
16: Payong adlaw tayong sa itong kumpleto ngalan.
17: Ako si Bing, obay-obay.
16: Kailan itong edad?
17: 40.
16: Kanunay ka, unsay mga gipalit sa klinika di natibo nga mga produkto?
17: Aka ng D3 Bio. Kay ang ako magong anak na siya epilepsy. So maura yun na ang iyang maintenance. Kay kuan ka ng kung mahago siya or makuan siya ka ng gutumon. D3 Bio ra yun ang iyahang gainomon.
16: Pila naman kakatuig na gamit ani?
17: Dugay-dugay, mga 6 months.
16: 6 months
17: pero na. Okay na karon ang akong anak. Nara akong anak o nara. Mm-hmm. O mo ang akong anak.
16: So sa wala pa nagamit o ka na mga D3 Bio or clinical nga products, yan, imo namang na observa nga nindot yun sa imong itaaghat nila.
17: Ang akong ikahistorya nga magdetribayo jud kong ang inyong anak na ay mga balatian. Kay wala mang good siya ay kanang unsay ngalan ani?
16: Side effect.
17: Mga side effect anak. Kay kuan ra mangguna siya kanang basta kay mauro na ang iyang gi kuan jud iyang maintenance.
16: Salamat ma'am.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
19: John and Kirby. Sabihin kita. Kada-upol. DTX 500. Nangay sa aking punta sa cholesterol. Nagpag-tagi bati sa iskong pangin. Huwag may aran-aran. Iyagat ko itong dunay gibati na sa kadawasan. Na yung tayo nga magamit ko mo. Alternative po ng mga bidisina para ma-uli-ulian yung gibati.
18: DTX 500 Pumali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Nayon sa atong kumpletong ngalan.
20: Nati Rowa Kababaros.
16: Pilay mong edad?
20: 67 years old.
16: Taga-asa man ka?
20: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
16: Nayon sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ginagamit?
20: Kanang Mighty C, Ditribayo o GTX 500.
16: Kani at kung waka nagamit, kung sa may mga balatian niya, karoon nagamit na ka, sa may resulta?
20: Kanang kuana, ligo na.
16: Kaya kani at kung sa may mga sakit?
20: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom mo. Akong samad. Murag, naminos na sad siya. Ayan ko ang samad.
16: So, karoon, kung sa man nga mga produkto, katong Ditribayo, GTX 500.
20: Ditribayo ang kuan akong daghan yun.
16: Gamit.
20: Gamit.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Winigas, probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs, probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals, probiotics na, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend, food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend
3: Food

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.

0: Kaya nga bawal na mag-day off o weekend gato na sa mga retail o di ba ka sa mga malls. Walay day off na mga igala pag weekends. Weekdays. Weekends. Kaya ang weekdays mga igala mo Monday to Friday. Tungod lagi kay mo na i-expect mga igala. Okay, expect ka daghan nandito. Na daghag bulog sa tao panahon sa Domingo. By the way, makikuban na sa galing yung mga igala. Ganibong kambuasa sa Public Affairs Department. Sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Ikanta lang sa Ismidyanto na sa Otsok, espesyal nga edisyon ng mga galang Sunday. Unang hanto na talas, otso mga galang. Ako in charge sa patrol, kalabugtaga, si K5 Jonathan Sabanal. Inabaga na sabi sa itong mga beta reporters na nag-standby sa ilang mga area of responsibilities para mahukad kanin yung mga igala, mga katapusang panghitabo sa mga batas, gobyerno, atong ting trabaho. At the same time, katong mga hisgutanan nga, doon ay kalambigitan ng lungsod. Apil sa damay galang atong pag-asawan. Deligapon sa programa, Foro de los Pueblos. Nakikoban ka ninyo mga Ikson, Hangto de las Otsos Kabuntagon. Inyong alagad sa kanginan, Kaki 5, Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Karong buntaga, medyo kilom-kilom mga itong kawanangan. Doon na nasan may galay pagbanagom. Olga na sa dispagulano niya. Dali na panahon sa kapunon, may gala. Makita na to nga kagapon. Gimundakan tagkusong nga ulan sa hapon. Adaos kagabi on, may gala. Huwag din mga Ikson sa giyong tamang weather disturbance. Nakapiktosan, may gala, di sa itong pulo sa Mindanao. Hopefully nga mo, okay na ang panahon kay sugod na naman ang palarumpang bansa dito mga igala sa Prosperidad Agusan del Sur. You know, unexpected ba ng lugar dito sa Caraga mga igala ngang klima matod palagi with and very with mga igala. Isang pag mag-ilninyo gani dito kakipay biruin no? Mo, ulan lang yung Japon. Ambot, basaon man ginang taga dito siguro. Naapil ta ni kay taga dito mata mga basaon yo. Manang dili oso dito may galang kantang Rens Birano nga ugala. Kay basa-basa ditong dapita. Hopefully nga karon mga igsoon eh. Way pagbudag sulan kay gwapo man gito mga igala. Kanang way ulan ba? Makita ang opening sa Palarong Pambansa 2026. Dito may galas prosperidad, Agusan del Sur.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: By the way, live, taga na may galas sa itong official fanpage sa K5 News FM Cagandolo. Ang K5 News FM Studio Digital 89.3. So, mga ng official fanpage, may galas sa K5 News FM Cagandolo. Paki-share, likes, and follow. Para sa mga Ikson nga ubay-ubay ang maabot sa itong pagsibya. At the same time sa mga igala, daghanta nga magsalo sa mga isgutanan o isyong pangkatilingban. Kaya kining atong tulumanon, inyo maning tulumanon. O kining ato sa mga igalang fanpage mo ni mga igala ang tulay para nga inyong mapadayag ang inyong mga reaksyon, opinion, panglantaw sa matag-isgutanan. At the same time sa mga igala, bisan inyong pagmahal minsay ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Pwede sa nimahimong tulay, mga igala, ang atong programa for Los Pueblos. E-chat lang na mga Ikson. Dali sa itong fanpage sa K5 News FM, Studio Digital 89.3. At the same time sa mga igala, pwede saan mo sa itong text line. Katong wala mga data, mga igala, panay-load. Para mga igala, naka-unli ba? Naka-unli o load. Para mga Ikson mag-text, open sa taghapon dali, mga igala. Sa akong gingon, ipatuman o girespeto dito sa tulumanong Foro de los Pueblos. Ang katungod sa katawan may galas pagpadagad. Basta lang mga Ikson, within limitation.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Eh, stand by. Ato na yung mga headlines. Di nato lang nga nun mga igala.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ah, dito sa itong panaguban. Stand by mo mga Ikson. Ay kinilaging giingon mga igala nga mga hanyos pipila ka mga barangays nga clearing operations para sa mga kadalanan mga igala para mahapsay o ga okay na mga Ikson nga itong mga kadalanan labi na mga secondary roads I mean ang ato mga city roads, may galang apertigagmaya. Apan gabi-gabong kaya mga distraction o obstruction rather na masiplatan o dito maglisod na may gala bisang bisiklita halos di na gani kagi bisiklita na gani di na kagi mga doon ay mga barangays kanihan nyo nanini may gala pagpatuman so standby kato nagkatagad pagtagad ilis atong panag-uban sa 4-2-2-2 apan natangin ninyo may gala kay karong taon-taon magsugod sa mga ison karong alas 7 sugda na to ang preview may gala sa opening dito sa Balarong Pambansa 2026. Dito may gala sa May Prosperidad Agusan Luzon. Kagapon, doon na naman to yung mga preliminary games sa dito, mga knockout games. Oh, doon ay basketball na apoy football ba to? Football. Basketball o football, may gala. Ubay-ubay sa itong mga isoon dito ang nagdula ng mga rehiyon. So, ito saan ang i-update, mga gala. Huwag ka nang tanan, mga Ikson, ma-update na. Pinagi sa ato niya, mga Igalang. Tie up. Hang them. Hikan, direktamente, mga Igalang, sa Prosperidad Agusan Luzon, sa Gipahigayunan, mga Ikson. Huwag ba, kakipan. Sa Palarong Pambansa 2026. Sa ato, mga Igalang, Key 5. Palarong Pambansa. News Bureau, mga Igalang, dito sa Agusan Luzon. Key 5 Agusan del Sur News Bureau para sa paghatod mga igala direktamente mga paghitaw o mga events sa Palarong Pambansa 2026 o karong alas 7 atong dalikitan mga igala ang Prosperidad Agusan del Sur mga previews backgrounders o guban pa mga igala ang importanteng masayran sa katiling bahana may tungod sa gingontang 2026 Palarong Pambansa. Aligre ba kayo dito, may gala? In fairness, ha? Sa Agusan del Sur, may son. Guwapo dito, mga igala, ang giingontang reaksyon sa publiko sa ilang paghidangat dito sa mong area. Ang ato mga atleta dito, may gala, wala nagka-dorosingot, mga igsoon, pagkatulog, wifi dito, kaya naka-aircon sila. Bato pa, nindot lang tulog, so expected. Energetic ni sila, may gala, huwag maayo ilang performance, kaya maayo man nilang tulog. Di man alimot, wala po'y daghang dugo, mga igala. Ay bago man ang ilang mga form dito ang ipanghatag, yapod-apod. So, sa opening pa lang, pagdawat lang mga igala sa mga atleta, goods na kayo, matupalagi sa mga bagong himugso ka naman goods kayo. Anong termino, mga igala, nga goods kayo ka. Goods kayo, matupalagi mga igala. Sa paglantaw dito sa mga atleta, mga magtutudo, mga coaches, mga ison, ang ingon ang preparasyon sa Agusan del Sur. Pero na may panultiyon, may gala. Na di man doon mo judge kung unsay gisugdan, kung dili mo judge sa kung unsay gitapos. So ato yun ang pabuton, unsa ang katapusan, may gala. Goods mag yun ang tanan. And hopefully nga goods yun ang tanan. Para nga okay pa sa all rise, may gala. So far, matod paganis uban itong komento, pinakanindot ko nung Palarong Pambansa. Napay patur dito sa mga coverage team, oh, di ba, Kaki 5 Erwin? Si Kaki 5, ito kay Buskay, no? Kito aman dito, no? Gikas Cagayan, mga igala. Muna itong representante dito, mga isong. Gito sa dito. May gani kay, wala na si Lulong, kay kung napa si Lulong dito, basig, agoy ka, delikado. Eh, mamahit, rabatos Lulong, mga igala naman, tos bunawan si Lulong. Dito man ito grapon, mga igala, sa Agusan del Sur. Si Lulong ang record breaker mga igala pinakadakong buhaya nga na dakpan mga ison kung namatay na lang inoon to kapagun natin ba isa'y to sayang sa dos Lulong nga nakuha dito sa Agusan Mars si Key 5 Brian naman dapat din tumuto sa Agusan Mars naa dito ang mga dagkong mga buhaya mga igala pero wa naging makadakong buhaya dito mga igsoon sa atong hawanan sa ayun na lang naagi daw dito ang dagkong buhaya layo ras lulong dito mga igala sa hawanan sa okay standby kaysa akong gingon mga igala preview para ato makita dito mga igsoon ato masairan. Kamusta ang ato dito nga mga representante sa Northern Mindanao? Kay nakiga kumbate sa nga itong mga atleta dito. Okay man ang performance sa itong niaging nga palarong pambansa. Hopefully mga higala, maayog na po ng performance sa itong mga representante hikan doon sa Northern Mindanao. At po sila mga higala nga, yan po nga iway mga higala sa mga karabang injuries. Iba sa atleta na ba itong mga higala, di dyan, jali dyan. Nga doon naging mga injuries. So hopefully mga higala nga, huwag makasin natin na nang itawag huwag injuries sa pagpahiga doon sa palarong pambansa 2026. So sobrang kong kadunasan mo, may galing ka-share yan. Amoy kabanay nga tuwa dito sa Gusan Luzon. Pwede na ninyo chat dito, may galing. At po na mapaabot dito, mga Ikson. And mataga reporters, may galing. O reporter nga na dito, mga Ikson, sa palarong pambansa. Ano na i-assign nga region. So makaver ginitanan kay... Di mo minus 15 ka mga personnels ikan sa K5 News FM Province. And tuwa ka na may gala sa Gusan Luzon para pag-cover nini. So matag region yun mga Ikson. Matag region mga igala. Doon naging mo cover nga reporter. So dire lang mo sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kung gusto mo may galag updates, labi na sa iyong magkabanay nga nagpaugnat o kusog mga igala. Ikaw sa una ba ka K5 Irwin na naka-appeal ba pong ka ng paugnat sa kusog? Ay nga to, magudaan ni Maygala, paugat naman is kusog mga isyo. Alam ni atong sports, lagi paugat sa kusog. So may na lang sa, may na lang na, kaysa wagin mga igala niya, may na lang sa na, kaysa magadik-adik lagi. Mga daghan na tag-ugat kay, sige mo lagi tag-paugat sa kusog mga daghan. Sa ito nilang taon ha, karuntan taon mga igalang mga alas na 7. Dalikyatan dahil na ito mga igalang atong Agusan. O K5 Agusan Dulsur News Bureau. Para sa updates mga igalang, preparasyon para na sa opening sa Palarong Pambansa 2026.
1: Foro de los Pueblos.
0: Oh, makita ninyo karon sa screen katong nga naglantaw sa itong line. Wapo kayo mga igala ang ilan ditong quadrangle, ilang football field mga igala. Ipangandaman yun yung mga Ikson sa provincial government and DepEd Region 10. May tambayayong mani sila. Ito mga aircon sa tulunghan, matod pa. Abag to sa mga Ikson sa mga magtutudlo na to diya sa Rehiyon Jess. Ah, Rehiyon Jess naman, Rehiyon Jess, Trishy. Rehiyon Jess, ato man ang lugar, Northern Mindanao din. Kami laging daghan na itang lugar, malibog-libog na ito mga ikalahat, ang Rehiyon na yan. Rehiyon Trishy, ang Caraga Region. So, kudos kaninyo niya, mga ma'am, mga sir. Sa inyo ditong preparasyon sa palarong pambansa. Kita ninyo niya mga igala sa live na no. Patsyada, matod pa mga Ikson. Katoon na kitaan ng patsyada mga igala. Patsyada nga lugar. Matod pa po ni Kakipay Brian, daghan ko na pong patsyada. Angoy ka. Ayaw lagi na mga patsyada niya Brian. Kakaibalod eh, kakifiber rin, naanada yun, nagpa-selfie dito sa iya. Uban sa itong patrol, nagpa-selfie, ayaw yung kumbiyansa rin, patsyada. Nagani mo doon, ni mo niya, kakifiber Brian nga. Cool, pa-selfie ko, cool, ay. Ayaw yun, anag na yun, yun na pa, di na pwede ni. Baliban yun, baliban kay. Pasidi ka, kauli na rin sa Northern Mindanao. Ibitaw ko anong ato mga kaisunan po dito sa Gusan, may gala. Friendly kayo na sila po. Friendly na sila. May nga patsyada na sila kinaiya diyan mga igala. Sa Gusan dito sa patsyada isgutan, adi pabitin mga guyana. Katawa naman po si Erwin. Diyan mo na eh. Hindi, hindi, hindi. Dahil yan sa mga mensahe din ako sa limbasaon kay at least ito, mabasa na ko ni before ta may gala mag-tandem. Before ta mo link up may gala. Datong Agusan, P5 Agusan del Sur News Bureau. Ato sa ipa buhagay may gala, dili ihi kundi yung mensahe. Blessful Sunday, SMS. Blessful Sunday sa ganimo likewise ha. Sir Emote Icons. Salamat, salamat. Nasimba di ay karon si Sir Emote. Okay na may simbahan rin ipakita niya. Ako gahapon ra, gahapon. Kay working day man naman ang Sunday. So gahapon, may simba na, simba na. Simba na ang butan tao, may gala. Ano man ginang? Ebisan o ga... Sinulukoy o binigoy na may istorya mga igala, Diyos nun mo sa dahay. Tahay rasad kay di mo pumutuong uban ko. Tahay na lang. Ano na. Kana ulan-ulan, Jude, matod pa may gala ni Sir Imut. O nga, happy birthday, Uncle Chris. O tinood yun si Uncle Chris Brown. Chris Brown po niya yung Chris Brown. Chris Brown po niya yung ngalan. Uncle Brown na siya. Kaki-Five Irwin. Di ba ikaw, Kuya Chris man po ka, di ba? Si Uncle Chris po din na siya, Brown. Chris Brown. Uy. Nagpaila lang din siya, nga idaran siya kay sanin mo, kay Kuya pa mo ka. Parihara mo, Chris. Pero Uncle siya, ikaw Kuya. Oo, oh, okay sad ha. Pero musipa po mo ng Uncle, mga igala. Kung nagkakumpiyansahan. Sige, salamat niya. Happy birthday niya. Ya. Ni Uncle Chris Barr. Iyang birthday na tawahan. Garamay gala. Munang wala si Uncle Chris ninyo sa foro karong Sunday edition. Kay tuwa siya mga igsoon. Nag-ihaw na sa iya nitong ihaunon kay mag-lichon. So, si Uncle Chris Barr. Buntag pa lang tuwa na ni Siyagit na mga igala ang anay kay Gitohog na. So may anay nga gito, kakipay na tan, eh natural lechon, so maday, ugon man ang lechon. Manang absent si Uncle Chris Brown ninyo, kaya nagtuhog og anay. Lison pong si Inday Marakis, ang tuhogon ato, may gala, di po siguro. Anay ra. Oh, happy birthday! Nanto sa ato, may gala nga. Kauban rin sa K5 News FM, kagayan doro. Ang way sama, may gala. Ah, gabi ni katalented nga tao, mga igsoon. Musayaw ni, musumba, mukanta, mudrama, mubuhat, bata, basagay, gano'n, isa ka lang. Hindi basa-basa. Ngayon, talented magiging mga taga K5, News FM, kagyan dooro, may gala. Naanitanan din rin, mga igsoon. Ay ni mubuhat og balita, mubuhat sa digital. Atod pa gani sa kumiga, ah, kasayo ra na nga na digital, kasayo ra. Buhat kay tagbata, digital ba? Dali ra daw. Sige, di pa idog gamin sa idol. Oh, lisod kayo magdula og El Nino SM Nuts, magkaugda og kusog. Oh, tinuod sa ginuna. Ako kung ako'y pabuton may gala between na init og ulan, mas ganan pag og ulan-ulan nga dula. Uy, kuan baka na bang daily hapdos mga igala ang silag na ring adlaw. Pero sa opening, unta na dili ulan kay di man makita ang patsyada kung mag-ulan-ulan. Ang spectators dito mga igala, mga basa man dito. Okay na mga player dito, mga basa. Uy, ako gani, di kayo pabulong mga basa kay gusto po magbalibol niya mga basa. Uy ka, delikado man. Diba, kakipay, Berwin? Mapas mo man ang mga volleyball player dito kung nga mga basa na sila. Ito daw, lison ng magbakabasa na sila, may gala. Tawag ko ng mga professional, mga egsoon, ng mga volleyball players. Huwag pag ganin na nabasa, hulma na. Yeah. Mabasa na, isang moto yun on. Ayaw lang ha, paulan yun. Ay, no, naman na indoor man ang sports, so di ganun mabasa. Sige, okay. Salamat kayo, Sir Emote Icon. Eh, di apay dugan, di may gala. Shout out sa Galamiton family sa Mat-i Claveria, Miss Amis Oriental. O, gikan ni Sir Loloy Abilianosan. Mga taga Mat-i Claveria, Miss Amis Oriental. Good morning, ganin yung tanan. Si Ma'am Inday Alcocer, good morning sa ganin mo, ma'am. Oh, si Sir Richard Gallardo, good morning mo sir, diyan sa May Carmen, Zone 2C. Richard Shag, happy birthday ko nung ato kang Takipag Rikim, Pamisa Solita. Ang giilamang higalang, Inday Marites. Ang babaeng, walang tulugan. Higa Sir Richard. Ato rin ang kantaan, happy birthday to you. Okay, okay. Pwede adya mga higala, be. Si Ma'am Indal, kung Sir Matod pa niya. Naanadri si Sabanal! Ayay! O, ready na ta mga higala kay. Karong gabuntag gamay, Ikson. Magpahigawa yung taog ato bang ginagmay nga pagpaambit sa atong kinasing-kasing. Salamat o gaabag usab nga to sa itong mga kabataan, mga higala. Ang K5 News FM, kagayan doon, no? Kagayan tag-feeding program. Karong adlaw, mga Ikson. Mapasa ko niya, kaya! Busy malagi ninyong Uncle Lats mo. Hindi rin dili, ready na ning tanan dere. Mwapas mi, among sakyan ang Black Hawk. Ito ang masagusan din sur ang among patrol. Naghuwam sa mi sa Air Force, mga igala. Oh. Ang ilang itawag niya Black Hawk, di ba, Kakipay Birwin? Para isagkay ditong dakong kaldero sa Black Hawk. Sige, standby! Balik ta, karoon tonton, may galak, kaya ito sang i-forward ang ato signal, mga ison, dito sa K5, Agusan del Sur News Bureau. Standby!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3Bio Health News!
6: Ako si Kenneth, na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3Bio!
7: Mabibili sa mga butiga.
8: Sa gihapon, inyo nakauban, Doc Hans Liman Nolo sa inyo mga simian. Kung hisgutan ron, kinipipila ka mga sintomas sa mga babae nga dapat ipa-check up, ipasuri yun mga higala. Unsa man ay unang-una, kiling bukol sa suso, breast lump or breast cyst mga higala or bukol nga naa sa imuhang breast. O, mga babae, nga nung gikinahanglan tungod kay kiling breast problem mga higala, especially kiling breast cancer. Sa mga babae ha, muna siya ay number one nga causes sa pagkamatay. Number one leading cause of death sa mga babae sa cancer is killing breast cancer. So, bisag unsa kagamay nga bukol mga higala nga imuhang mamatikdan sa imuhang breast. Naay 10% ani sa mga babae nga naay bukol sa ilang breast nga mag-lead to cancer. Munay delikado kayo. Sometimes naay mga bukol sa suso sa breast sa babae nga normal ra. Ang uban mga higala kanang gitawag nila nga fibroadenoma. So, mga masses ra, mga unod-unod ra nga gagahi mga higala sa breast sa babae. Lahi po tong gagahi nga gabukol sa imuhang breast, lamin na yun katabi tong mga buntis, yung pasuso, lahi po to. Yan ay uban mga higala, makafeel sila ag na ibukol, na yung murag bukol nga mugawas, mafeel nila, makapa nila sa ilang breast during sa ilahang menstruation. Kay kining mga bukol sa lawas, may kalabutan ni mga higala sa hormonal changes, labi na yun kung magrigla ang babae. Then pag human sa rigla, mawala po ang mga bukol. Na yung mga bukol mga higala, nga naa sa breast sa babae nga, tissues, ang unod, no, mga unod-unod lang, dili siya malignant, benign ra, then naa po yung mga cyst nga gatubo sa suso nga ang sulod mga higala is liquid, fluid. Niya ang delikado kung ang bukol nga mag-accumulate sa breast is katong malignant ng mga bukol. Katong bukol nga gakos o tumor. So muna yung delikado kayo. So kung naaman o galing, no, mga higala nga ma-feel nga may mga bukol sa breast sa mga babae, eh mas labing maayo mga higala nga magpakonsulta. Ang uban, gidala-dala lang eh. Mawaala na eh. Pero na ay bukol nga mamatikdan sa ilahang breast. Nangulngol ang suso, nangulngol ang sakit. Well, kini mga higala, na ako'y usa sa mga experience aning breast cancer. Na ako'y silingan sa una. Siguro nag-edad ko grade 6 siguro to. Bata pa kayo. Ang mama sa ako ang silingan na diagnose nga na ay breast cancer. Nagmulo na niya. Nakaikalihok kayo kay lagi sakit na ang iyang breast, no? Luya na siya. Then, later on mga higala, nahibalaan ako nga katong iyang breast bitaw nga na ay bukol ni buto. Ilang taon na ako ang ganabitaw lifestyle sa family. Number one yun, hinga on yung karne. Grabe. Karne pa imo mga higala, no? Balag gulay bugas basta na'y karne. Karon mga higala, nakita po na ako sa lifestyle sa family kay katong iyang amahan. Ako man tong maninoy-maninoy man ako to. Atong bana, atong naay breast cancer, pwerte po ka madlungon. Inom, grabe manginom yun. Anya, grabe po manugal. Sugal yun mga wala na sa tunong mitaw. Ya, grabe po to siya mong kastigog bata. Kaya sa una good, akong ma-experiensahan mga higala. Kani true to life story, manim, atong makuha nga lesson. Sa una good mga higala, kanang mga laag ni. Kada uli sa ako ang mga silingan, mga amigo, nagikan sa laag. Nabdusan mga higala o kanang mga kabantay mo anang mga pieces baka? Ah, grabe. Labhag yun. Nga kulbag po to siya mahubog kay magmaoy. So ako nakita mga higala, akong itulitimbang ba? Ang kahimtang sa iyang mama, napadali mga higala ang pagpahulay. Eh, napahulay mga yun to mga higala. Napahulay mga yun siya. Napadali ang paspas kayo. Pwedeng paspas sa mga higala. Napahulay, ako nakita mga higala. Usapod sa rinson ani, kaning grabe ka stress. Usa sa mga trigger points, ganong napadali ang iyahang pagpahulay. Number one, ako nakita ang stress. Grabe. Mga anak, pabadlong. Grabe. Mga anak, magpatay. Grabe. Mga anak, mga higala. Ug amahan, magsinumbagay. Magilukuray, magpinatyanay. Ang inahan taon, mga higala. Pwedeng uya, stress kayo. Muna ang isang putan, mga higala sa inahan. Kabaton, mga higalag sakit nga breast cancer. Ang trigger points, number one, ang lifestyle. So, usa sa mga pahimang no, sa mga babae, mga mamis na to. Likaya na to ang sobrang stress. Sobrang trabaho, sobrang stress. Then, himuon na to, mga higala, ang healthy living. Healthy lifestyle yun. Muni na kanindot higala, mga kaditribayo sa pag-inom sa ditribayo. Kay kung luya, ang sundalo sa lawas, naatay reinforcement. Ang reinforcement na to, mga higala, kung sa gira pa na-erase back, reinforcement, naa sa ditribayo. Ang ditribayo na ay antimicrobial, antibacterial, o anti-cancer properties. Naana, mga higala, sa pag-inom na to sa ditribayo. Kay kining atong ditribayo, naa ni siya ay virgin coconut oil o vitamin D.

0: Balenta mga igala, dili sa itong pataguban sa Foro de los Pueblos. Standby mo, Mike Zone. Gatos ang establish ang atong kutay. Dito mga igala. Sa may Agusan del Sur. Para sa itong preview sa Palarong Pambansa 2026 kaya unyang hapon mga igala. Pahigayo naman maigsoon o opening para sa Palarong Pambansa. I-expect raman nga bunga kayo. Matod pa bunga kayo, my gala. Ay pahigayong opening sa Palarong Pambansa 2026. Sobliyon ko, my gala. Halapad nga coverage. Igan sa K5 News FM Philippines. Ang ipahigayon, my gala. Kung nila mo tunin, mga K5 sa K5 News FM Stations. Ay pinaka daghan nga delegado maigala mga reporters ang gideploy maigala para sa Palarong Pambansa 2026. Sir Danilo Dulay, sir, good morning kanimo matod pang Sir Danilo. Morning K5 Nathan watching from Kaking Barangay 22. Oy, salamat ha sa may Kaking Barangay 22. Si Sir Danilo Dulay, o gamong pamilya sa, good morning, ganyan yung tanan, yeah. Kombate, adlaw nga Domingo, timpahuay. Siguro, ay bisim, why trabaho Sir Danilo karo, why gibuhat. Relax na, Domingo man, family day. So, kombate, salamat kayo Sir Danilo. O ganyan yung tanan, des Barangay 22. Nga si Mamimi Mitch Dalayhon. Mamimi, good morning sa, ganyan mo ma'am. Yan minsahe, K5, lagi mga igala. K5 News FM. Ako nabali ni 5K, kwarta na na siya. Ito akong bali ni 5K, kwarta. Actually, 5K mga itong franchise, di ba? So, pwede na gapo ni balihon. Sige, salamat kayo, Ma'am Mimi Mitch Dalayhon. Sa paglantaw, dito sa itong programa. At kapag siya share sa itong tulumanon. Ang K5 News FM Cagayandoro dari sa Foro de los Pueblos.
1: K5 Nathan Sarmiento.
0: O yung gapon may galang yung alagad ka K5 Nathan Sarmiento. Nota ng kwan man ikaring Sunday edition si Uncle Chris Brown eh. O yung ikauban si ka K5 Ricky Masulita. But today special day ni Kakifay Barikima kay iyang birthday. Nihanyo dito siya mga igala nga muli lang dyan sa kuno siya. Okay. Naa daw siya ay tuhogon. Pero before mo mga igala mo sigang mata, lechon ang kong bot pasabot. Lechon. Mag-lechon to. Lechon ba mag-duty pa niya? Mga mga timan dito sa lechon. Basta yun yung mapagod ang lechon, may gala. Mahimo na yung sinugba. Kakaon na ba mo dito? Ga lechon nga sinugba? Wa pa? At istingin na niyo. Isugba na niyo lechon. Ato sandali ka tan. Sige ka V5. Dahil pa kayo murag pilit-pilit na nung laway mga iso. Ato sandali ka tan. Sige ka V5 Jonathan Sabanal. Kay karon sa may gala, kanibang outreach program na to. Kanibang abag-abag nga dos katilingban may gala. Ginagmay pero gikan dyan sa among kasing-kasing. Di kami nagpaduol mga gala sa may area nga. Ano bang nabiktima itong sa sunog para itong mga kabataan. Bisa ginagmay may gala, masunlan na to ang mga tiyan. Karong giingon may gala, di na magmatter kung sa imo makaabag nga dos katilingban. At ang pinag-importante mga igsoon na nakaikaabag o kinasing-kasing kini mga gala. Sa atong feeding program, kayong adlawa mga igsoon. Standby, kita kids taon niya diya sa lapasan. Yes, kaki 5 Jonathan, sa banal kaki 5 Jonathan. Isugba na baka? Listen po si Jonathan, isugba. Kaki 5 Jonathan, ikifay mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ari be about broke in the light industry. Kitik, sunlight, keep up.
0: Yay!
2: Good morning!
0: Di basta-basta bag intradahan na sa diyan spikritikitikitikitikit.
2: Good morning, kita datang sa karon ata diri sa lapasan nila ati Inday Alcocer. Maguhay pag yung tanabot ikas merkado kay pabnata na kaandam na karon di pagbalik na to. Andam na ang duha ni ka kaldero na medyo gamay-gamay nga kaldero. og duna poy dako gyud kay kaldero
0: kaya wow.
2: Tao ipatiko ko.
0: Agoy.
2: Oh.
0: Unsa ipaluko-luko? Unsa man ipaluko?
2: Oh.
0: Unsa unsa unsa unsa tay mugingon? Nga kila tawong ipaluko unsa ko?
2: Kaya masudlay isa ka tawo ipatiko ko.
0: Ay, pagkabungol-bungol ang angko man na. Kasi siya kabungol-bungol.
2: Tagwan kay manok ni. Puro oh. Siya kanang dughan, oh, daghan kayo, puro dughan.
0: Wow.
2: Puro ras dughan na.
0: Hili yung kagdughan, na. Pasada doon, pasada.
2: Itong lamion niya, itong aresyal doon, wow. Garugita, para ni sa mga bata din. O, gato po yung feeling bata.
0: Uy, sa doon na, feeling bata. Mga feel good yan, feeling bata.
2: So, kaliwala, lugar, kwanron ka nang medyo aso-aso gamay, kay medyo naghilak kami sa nanay sana din na pag naginuktok gamay.
0: Uy.
2: Si ate po din nagutad sa lamas, karo no?
0: Nga nagmugot mo si
2: Madam Shlana. Ay, si ate Lutlot, no? Sinanay, pangalan niya mo tayo? Si Mulot, si Lutlot. Siya ang pangalan, si Mulot, si Lutlot, si Shana, si ate Inday. Nanda kong kaliro kay Pabratan, o marag, ibuo ko lapasan, nagkakao na.
0: Ah, mas maayin na, mas maayin na. Kanina, o. Nga nung wala may tagbay na giniyaw niya.
2: Lima kakila akong paliton kay Pabratan. Kini man nagbuot yun si nanay siya. Anong pito may makabalit na eh? Anong pito man?
3: Daghang magong tao, sir.
0: Ah, kana.
2: Daghang nga tao.
3: Daghang tao, daghang bata. Daghang mga tigulang po.
0: Ito po mga buhat ay bata.
2: Bata rin na bita.
3: Palaiyot.
0: O, yan, yan, yan. Basta ba, suspenso pala. Sige, sige, balikan talaga lang, kakipin, Jonathan Putlon, sa taga, kay naana ang kwa, naana ang itong news bureau.
2: Sige, sige. Prepare na pa direk kay Pablatan, o niya.
4: Lalo na sa mga kabataan sa
2: andam
4: elementary.
2: Andam na mukhaon sila direk. Na... Carlos Caldo, ni Siana.
0: Sige, okay na.
2: Ikan sa lokasyon na ito, ganato sa Detex Pamara Detektibong Tambal, Batok Bebites, si Kakipa, Junotan sa Banal, para sa kampiyon sa balita sa Vision Publiko, Kiringawas, Lakuyan sa Kagayan de Oro, 89.3, K5 News FM.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Pagusan del Sur, ayon kay PSWDO Youth Development Officer 2, Sarah Jane Escabarte, kabilang sa may titay pinagbabawal ang pagkuha ng kumpletong address ng mga atleta, paghingi ng numero o sisitibong impormasyon, pagkuha ng sensitive pictures, grooming, confusing touch, at pagkuha ng larawan sa sleeping quarters. Ang mga ito ay bahagi ng Child Protection Policy ng DepEd at ng Children's Code ng Agusan del Sur, na layong tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga batang kalahok sa palaro. Binigyang diin-din ni Escabarte sa ginanap na palarong pabansa 2026 press conference sa Media Center sa Patin ay prosperidad ang pagtrato ng may paggalang sa lahat ng mga atleta.
7: May nagvideo sa bata habang naliligo. No, example, mga vlogger na kakilala nyo. So, may mga nag-video. So, we are talking about the Anti-Photo and Video Voyeurism Act, right? The RA 9995. So, definitely, it's a clear violation. May kumalat na video, nga, kahit nga sa mga sleeping quarters, binivideo sila ng mga vloggers. Then, actually, we have recommended kasi na we need to also orient vloggers. No, who's taking photos and videos every day of the learner athlete. Kasi pinakauna, it could result to further bullying sa cyberspace. Hindi na namin masyado makontrol yan. So it means while documenting, no, we have media coverage, we also need to observe some protocol. Okay lang ba maghingi ng personal information sa learner athlete? Such as address, full name, phone number, Facebook, Messenger and other personal and sensitive information. So definitely, may mga information lang na pwedeng i-share sa public and hindi pwedeng i-share. Okay. Tapos may pinadila-dila pa. So that's what we call leering. When you are looking at a person in a sexual manner. So definitely, it's also a part of the violation of the Child Protection Policy.
6: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur, para sa Palarong Pabasa 2026 Special Coverage, ako, si K5K Buscaino, para sa kapinabalita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
4: Maraming salamat po, K5K Boss Cairo. Yan po ang paalala mula po sa local government unit ng Agusan del Sur at lahat po na organizer ng palarong pabansa. Kailangan po ang maging maingat po tayo sa pagkuha ng mga litrato o kaya yung mga video na ating mga minors na mga atleta, lalong-lalo na yung pag-observe natin sa child protection policy. Yan po ang napakagandang reminder galing po sa mga organizers para naman po maproteksyonan itong ating mga atleta, lalong-lalo na ang mga minor participants sa 66 palarong pabansa 2026. Ang oras po sa buong Pilipinas, ang K5 News FM, oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:12 na po ng umaga. Sa kabilang dako naman, alam mo, collaboration o pagtutulungan. Yan po isang magandang adikay ng mga Pinoy. Alam mo, kilala tayo mga Pinoy sa tinatawag na bayanihan spirit. Ano? Alam niyo ba ang collaboration o pagtutulungan ng mga partner agencies? Isang napakalaking tulong para po sa billeting area ng mga kababayan natin na taga Soksarjen. Medyo maganda daw ang kanilang billeting area dahil na rin sa pagtutulong-tulungan. Yan po kasi ang epekto kung naging maganda ang samahan ng local government units and different government agency para at least maibigay ang napakagandang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya ang billeting area ng Soksarjen, binisita po ni K5 Jimmy Gregorio. K5 Jimmy, ano ba itong collaboration na pinag-usapan natin? Jimmy, magandang umaga po sa inyo.
8: K5 Eljan, naging susi ang pagtutulungan ng mga partner agency para maging komportable ang mga delegasyon ng Soksarjen Orion 12 sa Bonifacio Central Elementary School sa Barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur.
9: Sa ating panayam kay Mrs. Alpha Grace Sanchez, ang principal ng Bonifacio Central Elementary School, kaniyang ipinahayag na meron silang 46 classrooms na target na mainsulan ng air condition na gagamitin bilang billeting quarters ng mga delegasyon, alinsunod na rin sa direktiba ng alkalde ng kanilang bayan, subalit 21 classrooms lamang ang natupad sa final allotment.
10: In fact, pinagsikapan po natin na lahat ng mga rooms ay yung 46 classrooms ay mapa-air condition na kasi yun ang gusto ni Mayor. Pero sa final allotment is 21 lang talaga. Pero gusto ni Mayor ng komportable talaga yung delegation natin from Region 12. Ay gusto niya aircon lahat. Kaya pinatrabaho na namin ngayon. At saka yung sa tubig din natin dito, mga facilities natin, so far, okay naman. May mga konting problema, pero nasosolve din naman, na-actionan agad. May mga responder naman tayo sa ating mga partner agency po.
9: Sa kabila nito kay 5 Aljan, ipinahayag pa rin ang principal na wala silang natanggap na reklamo maging sa kanilang mga pasilidad. Maliban sa Bonifacio Central Elementary School, nakakwarta rin sa Bayugan 3 National High School sa nasabi ring barangay, ang iba pang delegado ng rehiyon.
10: To all Region 12 delegation, masaya po kami na dito kayo sa amin nakastay. Oo. Ginagawa po namin lahat para maging komportable po ang inyong pagstay dito sa amin. Sa aming school, I hope na tapos tong papalarong pambansa, I hope na mayroon kayong memorable na experience with us, no, sa inyong pag-stay po dito. So sana makontento kayo sa lahat ng ginawa namin, kay lahat talaga ginawa namin para lang maging komportable yung pag-stay ninyo dito sa Bonifacio Central Elementary School.
9: Napag-alaman na mahigit 800 ang delegasyon ng Soksarjen na makikilahok para sa palarong pambansa 2026 na magsisimula ngayong araw, May 24 hanggang 31, 2026.
8: Balita mula rito sa Bonifacio Central Elementary School sa Bayugan 3 sa Rosario, Agusan del Sur, para sa palarong pambansa 2026 coverage, K5 Jimmy Gregorio, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: Maraming salamat po sa kampiyon na una at muna po kay K5 Jimmy Gregorio. Kasi itong lugar na Soksarjen, atin ang billeting area, medyo malayo ho dito. Mula po sa lungsod ng, o mula po dito sa Bayan ng Prosperidad. Alam nyo, marami pong mga lugar kung saan nagsiserving venue ng iba't ibang mga sporting events at nagiging tahanan ng iba't ibang rehiyon sa 66th edition ng Palarong Pabansa. Maraming salamat po sa mga kababayan natin dyan sa Bunawan dahil napakaganda po ng kanilang preparasyon at collaboration para maging maayos din ang o sa mga taga-SOC Sergeant, naging maayos ang naging billeting area nila dahil na rin sa magandang pagtutulong-tulungan ng ating mga local government units. Eh, titignan natin mula po sa SOC Sergeant, bisitahin natin kamusta naman po ang taga-Calabar Zone. Ang Calabar Zone area ay binisita po ng ating K-5 na si K-5 Dondi Glodovi. At ayon po sa report nating natanggap mula po dito sa K-5 News Center, Palarong Pabansa News Bureau sa Agusan del Sur, handa na ang Palarong Pambansa ang grupo ng Calabar Zone Regional Director ng naturang rehiyon na pabilib sa kanilang billeting area. Naritong kampiyon na balita ni K-5 Dondi Glodovi. Dondi, magandang umaga.
11: K-5 Eljan, handang-handa na ang Region 4A Calabar Zone na makipagtagisan ng galing sa larangan ng sports. Ito ang ibinunyag ni Regional Director Dr. Carlito Ricafort para sa Palarong Pambansa 2026. Handang-handa na ang Region 4A Calabar Zone para sa tagisan ng lakas sa larangan ng sports sa Palarong Pambansa na gaganapin ngayong Mayo 24 hanggang 31, 2026. Ayon kay Dr. Carlito D. Rocafort, ang Regional Director sa Calabar Zone, na matagal na nilang hinahandaan ang Palarong Pambansa.
12: Tumisok kasi ng mga bata at saka yung nakita nila na paghahanda din ng host. Siguro masasabi ko sa iyo ngayon, as of this time, nasa almost 100% tayong readiness din ng mga athletes ng Calabar Zone.
11: Ayon kay Ricafort, malaki ang kanyang kumpiyansa sa kanilang mga athletes na makakuha ng medalya sa iba't ibang larangan ng sports.
12: Strength talaga ng Region 4A, yung mga team games like ball games, like volleyball, basketball, and ang isa pa po na strength talaga ng Region 4A ay batted balls.
11: Dagdag pa niya, mas lalong pinalakas ang Team Calabar Zone sa ngayon kumpara noong nakaraang taon.
12: We emphasize during our meetings and our activities there, our training na istenten namin yung may mga comparable data kami ng mga achievement last year compared to would be achievement this year.
11: Sa ngayon, ang 1,056 strong delegates mula sa Calabar Zone ay nagpapasalamat sa magandang billeting quarters sa San Francisco Pilot Central Elementary School.
12: Napakaganda ng billeting quarters ng Calabar Zone, San Francisco Pilot Elementary Central School. And I think it's first time in the history of Palarong Pambansa na may mga air-condition, fully air-conditioned rooms para sa ating mga athletes.
11: Sa ngayon, K-5 Eljan, ang ating mga delegates mula sa Calabar Zone ay mamalagi sa San Francisco Pilot Central Elementary School hanggang Mayo 31. Balitang ito ay hatid sa atin ng Power Trio, ang DTX 500 MyTC at D3 Bio. Mula rito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa 2026 sa Palarong Pambansa Special Coverage. Ito si K-5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K-5 News FM.
4: Maraming salamat po, K-5 Dondi Glodovi. Yan po, ha? Ibinigay sa atin yung ulat. Anong mga kaganapan doon po sa Calabar Zone area? Handang-handa na ang mga kababayan natin at mga atleta ng Calabar Zone para po sa Palarong Pambansa. Samantala, ipinag-ikot kahapon at noong nakarang araw ang buong venue kung saan po ay gaganapin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026. Alam niyo ho ba, ang Prosperidad, hindi ito lungsod. Isang ordinaryong bayan ito, pero dito po nakatayo ang provincial capital ng Agusan del Sur. Inikot ito kahapon ni K-5 Jerilo Naluis para i-check kamusta ang mga pasilidad. At kanya pong nakausap ang taga Philippine Sports Institute. Nakausap po ni K-5 Jerilo Naluis, ang taga Philippine Sports Institute. Napahanga ang ating mga taga Philippine Sports Institute dahil world class ang pasilidad ng palaro dito sa Agusan. Narito ang kanyang kampiyon na balita, K-5 Jerilo. Magandang umaga po sa inyo.
13: Kagaya ng Belgian, mala world class na pasilidad. Yan ang sabi ng Philippine Sports Institute dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Pinuri ng Philippine Sports Institute ang gobyerno probinsyal ng Agusan del Sur dahil sa mala world-class na pasilidad sa Palarong Pabasa 2026. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Pearl Ann Managilod, direktor ng Philippine Sports Institute, sinabi nito na namangha siya sa mga pasilidad na ipinagawa ng Agusan del Sur na parang pang world-class ang mga disenyo.
14: Very world-class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datulipus. Napakaganda. Even the track oval, the stadium, the swimming pool, even the tennis courts, lahat. Napakaganda. Even up to the toilets and the restrooms. Grabe. Ngayon lang ako nakita, sabi ko nga sa kasamahan ko po sa PSC, ngayon lang ako nakita ng public restroom na may garden. And talagang may nakabantay na bawat tao and alagang-alaga po talaga nila. Wala akong masabi.
13: Ang mga sleeping quarters rin ng mga atleta ay fully air-conditioned. May maayos at malinis na CR. Dagdag pa ni Manigilod, umaasa siya na ito ang magiging standard para sa mga susunod na palarong pambansa.
14: So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards. Kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa na ganito din po sana kaganda at ka-organized and of course, ka-athlete-centered nga po yung mga yung palarong pambansa.
13: Mula dito sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX 700, D3 Bio and Vit-C, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lou Mungkal na Ruiz para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
4: Ayan po, maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Jerry Lou na Ruiz na pamili po ang mga taga Philippine Sports Institute dahil napakaganda po ng mga pasilidad, world class ha, ayon po sa kanila. Alam niyo ang preparasyon para sa palarong pambansa, ito po ay nagsimula 10 taon pa ang nakalipas. It was a 10-year dream para po sa mga kababayan natin sa Agusan del Sur na maging host ng palarong pambansa. Kaya nang mabigyan sila ng pagkakataon ay nag-appropriate ng 3.1 billion pesos ang local government unit ng Agusan del Sur para lamang paghandaan ang lahat po na pangangailangan sa 2026 palarong pambansa. Alam niyo ba noong 1996 naging participant sa bidding ang Agusan del Sur. Pero noong 1996, tinalo po sila ng SOC Sargen Region 12. Kaya hindi na tuloy ang pangarap noong 1996. Pero ngayong 2026, makalipas ang 10 taon, nabigyan na pagkakataon na maging host na po ng palarong pambansa ang Agusan del Sur. So congratulations po at kay Governor Santiago Cari Jr. at saka sa kay Congressman the late Congressman or kay Congressman Democrito Plaza, no? Siya po yung pinakauna na leader ng Agusan del Sur na gusto niya na mag-host ang kanilang lalawigan para sa palarong pambansa. Sa kabilang dako naman, mga ka-K5, mula po sa mga pasilidad, puntahan po natin ang taga-Eastern Visayas kasi nakantabay na si K5 Kevin Shusona para po alamin natin ano ba ang saloobin ng mga organizer at atleta ng Region 8. Ayon po sa Region 8, hindi daw sila mawawala sa top 10. Ha? Kasi nung nakaraang palaro doon po sa Ilocos, nasa Magic 10 pa rin sila. Ano kayang dapat natin asahan ngayong 2026? Yan po ang kampiyon na balita hatin sa atin ni K5 Kevin Shosana. K5 Kevin, magandang umaga po.
15: Mga K5, gustong mapanatili ng Region 8 ang kanilang pwesto sa top 10 ng palarong pambansa ngayong 2026. Kaya naman, ang lahat ng kanilang ginagawa at effort ay para mapanatili ang kanilang naturang standing. Noong 2024, ang Region 8 ay nasa number 7 at noong number 2025, sila naman ay number 10. Mayroong 18 million pesos na gastos mula sa central office ang ibinigay para sa preparation ng Eastern Visayas at ginastayan sa uniform, pagkain, transportation, concentration training bago pumunta rito para masiguro na magiging 100% ready ang ating mga atleta. Sa ating pakikipanayam kay Regional Director Sal Jimenez, kanyang iginiit na dapat lahat 100% ay gawin ng mga atleta para sa dangal o karangalan ng Region 8. Ang Golden Stingers ng mga atleta ay kanyang hinimok na gawin ang lahat para maging maligaya at maging mabunga ang kanilang pakikipagtumpagi dito po sa Palarong Pambansa 2026. Ito po ang pahayag ni Regional Director Jimenez.
16: Actually, as to this time, because we want Region 8, which is great, to be greater, we're aiming always to number one. No, though that's a dream, but we should start dreaming big. At least, no?

0: Ang sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po, K5, Kevin Shosana muna po dyan sa Tacloban. At nalaman po natin ang mga preparasyon at adikain ang salobin po natin mga atleta muna po sa Eastern Visayas or Region 8. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:28 na ng umagang. Oras ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samantala, ang mainit naman ng mga balita kukunin natin. Kahapon kasi nagkaroon na ng mainit na labanan sa basketball secondary boys dito po sa Agusan del Sur. Ang mainit na bakbakan sa basketball sa secondary boys inumpisa na kahapon. At ang balitang ito ay ihatid sa atin ni K5 Cyril Refe. K5 Cyril, ano hubang kaganapan kahapon? Magandang umaga po.
2: K5 Eljan, ito po ang resulta sa laro basketball para sa secondary boys category sa laro kagahapon Sabado. Ang Eastern Visayas nanalo batok sa Caraga Region sa final score 93-88. Samantala, ang Region 1 nanalo batok sa Zamboanga City sa score 85-80. Ang Barm Region consultant team nanalo batok sa Bicol sa score 79-76. Ang National Capital Region nanalo naman batok sa Negros Island Region sa score 56-48. Samantala ang Imraak nanalo batok sa Region 4B sa final score 73-62. Sa elementary boys category, ang Imraak nanalo batok sa Eastern Visayas final score 62-55. Ang Dabraak nilapaso ang Ginayar sa score 102-48. Ang Sipra nanalo naman sa Cabra 60-49. At ayan po kay K5 Biljan ang resulta sa larong basketball kaghapon sa patuloy parade ng K5 Joseph Philippines sa coverage sa 22-6 palarong pabansa. Ang balitang ito atin sa inyo na DTX Copa Mix, may kapi ka na, naka-detox pa. Ito si K5 Cyril DTX 500 Rep para sa kabin ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Napakagandang mga update mula po sa secondary boys. Ha? Minalas kahapon ang team ng Negros Island Region na talo sila sa kanilang kalaban sa kanilang first game. Abangan sa Monday, ang taga Western Visayas ay magkakaroon po ng kanilang scheduled games kasi ang basketball inihati po sa apat na grupo. May Group A, Group B, Group C at saka Group D. At sa pinakabagong rules ng basketball secondary boys na ating po nakuha sa basketball tournament director at manager na si Dr. at Professor Edelberto Abalos, ang isang region ay maaring kumuha ng additional 3 players. Kasi yung rule nung una, kung anong school yung nanalo, dapat lahat ng mga players sa basketball ay galing lang sa naturang eskwelahan. Pero may bagong ruling ngayon sa basketball sa secondary kung saan in Region 6, pwede pong kumuha ang representing school ng 3 pang karagdagang mga players galing din sa kanilang rehiyon. Yan pong bagong ruling ngayon sa basketball ayon kay Dr. Edelberto Abalos, ang tournament manager ng basketball dito po sa Palarong Pabansa 2026. Nakaparehan po siya ng K5 News FM at mamayang konti, may pagkakataon tayo, baka pwede pa po nating iparinig ang ating interview kay Dr. Abalos. Sa kabilang dako naman, mula sa basketball, nag-umpisa na rin ang bakbakan sa football. Alam niyo, ang football matches sa elementary at secondary sa Palarong Pabansa, umarangkada na. At ang balitang ito ay, kampiyon na balitang ito, ihahatid sa atin na ating ka-K5 na si K5 Ray Almodal. K5 Ray, magandang umaga.
3: Mainit ang naging unang laban ng iba't ibang delegasyon, secondary at elementary level sa larangan ng football, kung saan matinding bakbakan agad ang ipinamalas na mga ito, makuha lamang ang unang panalo. Pinatikim agad ng Western Visayas Region ng pagkatalo ang Region 9 sa Zamboanga Peninsula sa unang game sa larangan ng football sa secondary level. Sa first half pa lang, 2 goal na agad ang naipasok ng Region 6 matapos ang ipinakita magandang teamwork.
4: Ano po sir, ang galing po sa teamwork ba? At saka hard lang yung laro namo, sir.
3: Mas na

0: pressure pa ang Region 9 na makaiskor ulit sa second half ang Western Visayas. Pinaluhod dito ang kalaban sa score na 3-0 na nagdala sa kanila sa unang panalo.
1: We're trying our best, did sir, to win the championship. Bring home the gold medal, sir.
0: Samantala, naging mabigat naman ang laban sa pagitan ng Tacloban at Soccsargen. Sa score na 1-0, hindi na nagawang makaabansin ng Region 12 dahil sa depensang ginawa ng Tacloban na nagwagi sa kanilang unang laro. Sa elementary level naman, tinambakan ng Central Visayas ang Mimaropa sa score na 3-0. Hindi na nakapurma ang Mimaropa Region dahil sa tindi ng opensa at depensa na ipinakita ng Region 7.
2: We did our best, ang mga bata na kayanan nila yung laro, na binigay nila yung lahat ng lakas nila sa laro.
0: Panalo rin sa kanilang unang laro ang Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao matapos na talunin ang Region 12 sa score na 3-0.
3: Nakaka-pressure pero alhamdulillah, ginawa ng mga players kong yung best nila. And sa tulong po ng aming trainer, ginawa po talaga yung best niya para po makatungtong po dito.
0: Ang Calabarzon na isa sa malakas na delegasyon sa palaro, tinalo rin ang Bicol Region matapos ang digdigang laban sa score na 1-0. Samantala, panalo naman sa laban sa secondary level female ang Region 13 laban sa Region 1 na nagtapos sa score na 3-0, tambak sa unang araw ng game. Iba't ibang rehiyon pa magtatagisan ng lakas sa larangan ng football, kung saan susubukin ang bawat delegasyon kung sino ang pinakamalakas, pinakamagaling at pinakamahusay sa larangan ito. Ang larong football kasi mga ka-K5 ay nangangailangan na matinding endurance at matinding stamina. Lahat ng delegasyon, lahat ng rehiyon na sumasali sa larong ito ay naghahangad na makuha ang kampiyonato. At ang tabayanan ng mga susunod na laban, dito yan sa palarong pambansa. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa 2026 palarong pambansa special coverage, ako si K5 Ray Almudal. Para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: Maraming salamat po K5 Ray Almudal. Mangulat muna po sa football matches kahapon dito pa rin sa Prosperidad, Agusan del Sur, sa 66th edition ng Palarong Pambansa 2026. Ang oras sa buong Pilipinas, K5 News FM time, alas 7:35 ng umaga. Samantala, puntaan po natin ang binisitang billeting area ni K5 Zandro Salazar. Welcome party ng LGU sa Buduan para sa Davao Region, bonggang bongga! Yan po ang kampiyon na balita hatid sa atin ni K5 Zandro Salazar. Zandro, magandang umaga!
5: Air-conditioned na, may welcome party pa ang Davao Region dito sa kanilang billeting area sa Bunawan National High School. Narito ang report. Sinalubong ng mainit na pagtanggap ang mga delegado ng Davao Region 11 sa pamamagitan ng isang welcome party na isinagawa sa covered court ng Bunawan National High School sa Barangay San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur, Biyernes ng gabi. Ayon kay Dr. Alan D. Farnaso, CESO 3, Regional Director ng Davao Region 11, ito ang kauna-unahang palarong pambansa sa kasaysayan na ang tinutulugang silid ng mga atleta ay naka-air condition, kung saan mayigit 50 plus na mga aircon ang naka-install sa lahat ng silid ng billeting area. Sa katunayan, anya ay perfect ang pagtanggap sa kanila ng LGU ng Bunawan dahil sa kompleto umano ang inihanda sa kanila, lalo na ang mga pangangailangan ng mga atleta katulad ng pagkain at inumin.
6: Napakaganda ng accommodation. The rooms are perfect. This is the first time in the Palarong Pambansa history. 14 years na rin akong regional director. This is the first time that the room accommodation of children or athletes are their place in an air condition.
5: Tila nakatadhana rin daw sa kanila ang munisipalidad ng Bunawa na ang ibig sabihin ay ginto, kung saan ipinunto ni Dr. Farnaso na nandito sila upang masungkit ang gintong medalya at baka ito na raw ang kanilang swerte upang mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
6: Municipality's name is Bunawan and that's the local name for gold and that's what we are here for, to fight for gold. Kaya baka ito na yung aming swerte na mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
5: Maliban kasi sa ibang sports ay angat din ang Davraa. Pagdating sa dance sports category kung saan, idineklara ang overall champion ang region na umani ng 40 gold medals sa nakaraang palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte. Nang tinanong naman si Dr. Farnaso tungkol sa kanilang preparasyon sa kanilang saludo performance, ay hindi na ito nagbigay pa ng dagdag na detalye. Ngunit sa halip ay abangan na lamang ito sa opening ceremony.
6: I'd like to invite you to watch us. I will not give answer to that because we would like to surprise everyone.
5: Samantala, nagkalat rin sa buong biliting area ang mga otoridad para sa overall security. Mga K5, mahigit 64 ng mga security personnel ang ipinakalat dito sa buong bisinidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mula dito sa Region 11, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako, si K5 Sandro Salazar, para sa Kampyon na Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
4: Maraming salamat, Sandro Salazar. Yan po ang ulat mula po sa biliting area ng Davao Region kung saan ay bonggang-bongga daw ang pagtanggap sa kanila ng kanilang host local government unit. Alam niyo, sa basketball, isa sa mga inabangan na may pinakamalakas na kupunan itong Davao Region. Mula po sa Davao, puntahan po natin ang naging resulta ng labanan ng NIR at Davao sa larangan ng basketball for elementary boys. Ang ulat na yan ay ihatid sa atin ni K5 Berto Gakit. K5 Berto, magandang umaga!
7: Hindi pa man nakaumpisa sa opening ceremony ng Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, nagtunggali na ang dalawang mga rehiyon sa advance game ng Basketball Elementary Boys. Kahapon, nilaban ng Negros Island Region ng Davao City. Mula sa Talisay City sa Negros Occidental, ang panlaban ng NIR. Sa unang laban sa first quarter, 5-21 ang score, panalo dito ang Davao City. Hanggang sa last quarter ng laro, natalo ang NIR at panalo ang Davao City sa score ng 48-102. Ayon sa kanilang coach na si Teresa Montalvo, na dihamak daw na mas malaki at matimbang ang mga players ng Davao City. Babawi ang mga ito sa Lunes sa laro laban sa NCR. Samantala, binisita ng news team ang biliting area ng National Capital Region na nasa Agusan del Sur National High School. 803 ang lahat ng mga atleta na galing dito. Nag-ensayo dito ang mga manlalaro ng mga SPED student. Ayon kay Wilma Inusa ng SDO ng NCR, handa na ang mga ito sa mga laro. Nagbabaka sakali daw ang mga ito na makuha ang kampiyonato sa larangan ng women's volleyball kung saan noong nakaraang taon sa Ilocos Norte, natalo nila ang pambato ng Negros na Bacolod Taytung High School. Wala namang problema ang mga ito sa mga tubig at sa kanilang pagtira sa biliting area. Ngayong araw, handa na ang sports complex ng Agusan del Sur sa opening ceremony kung saan inaasahan na mahigit 20,000 ng mga atleta ang magtipon-tipon mula sa 19 na rehiyon sa bansa. Para sa 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, ako si K5 Berto Gakit para sa Kampyon na Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: Maraming salamat po sa inyong balita, K5 Berto Gakit, mula po dyan sa venue kung saan ginaganap o ginanap kahapon ang basketball games ng mga elementary boys. Samantala, ang Team Negros Island Region, kamusta na ang kanilang kahandaan? Ito po yung pinakaunang pagkakataon. Historical ito para sa taga Negros Island Region dahil sa napakatagal at napakahabang panahon, naging bahagi po ang Negros Island Region ng Region 6 at Region 7. Ang Negros Occidental at Bacolod City ay naging bahagi po ng Western Visayas Delegation sa napakahabang panahon sa Palarong Pambansa. Habang ang Negros Oriental ay naging bahagi din ng Region 7. Pero ngayong taon, ito na yung pinakaunang pagkakataon upang patunayan ng Negros Island Region na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa para po sa isang pang kalahatang kompetisyon kagaya po ng Palarong Pambansa. Ang Team NIR handa na sa bakbakan sa 66 Palarong Pambansa. Ang kampiyon na ulat na ito ay ibibigay sa atin ni K5 Red Salgado. K5 Red, magandang umaga!
8: Visayan Vipers or Negros Island Region handa na para sa Palarong Pambansa 2026.
9: Sigurado na mga atleta ng Negros Island Region Visayan Vipers sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026 na nakatakda sa Linggo, Mayo 24. Sinabi ni Dr. Ramiro Itico, Regional Director ng DepEd-NIR, na May 19, unti-unti nang dumating ang mga atleta at kaagad na dumiretso sa kanilang billeting quarter sa Agusan del Sur College sa Bayugan City.
10: Dumating sila sa 18 at 19 kasi hindi siya pwedeng isahan dahil sa availability din ng sa barko. So may mga dalawang trips, no? Tayo.
9: Ang delegates ng Team NIR ay 928 at ito ay nalakipan ng 622 na mga atleta, 142 na mga coaches at 164 na mga miyembro ng Technical Working Group. Laki naman ang pagpasalamat ni Dr. Oitico sa alkalde ng Bayugan dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila at sa may-ari ng Agusan del Sur College sa pagpahiram ng 44 na air-conditioned rooms na tinutunuyan ngayon ng mga atleta. Ayon pa sa kay Oitico, para lalong makondisyon ang mga atleta ng NIR, merong nakatalagang cook na nagluluto ng kanilang mga pagkain. Meron ding wellness care center na galing sa Bayawan City na umaalalay sa mga atleta at coaches.
11: Before our athletes will be going to their individual playing venues, they will first stop here. They will undergo a pre-assessment. Then tingnan natin yung pre-assessment nila kung saan ba talaga sila pupunta. Based on that, merong ventilation, yung nakikita nyo yung punching bags. And then, if they want meditation, the mindfulness, and then after that one, their post-assessment will be based also for the debriefing to them.
9: Sahi naman ng regional director na sila ay suportahan at ipagdasal na walang injury sa mga atleta at makakuha ng maraming gintong medalya sa palarong pambansa 2026.
10: Please help us pray para makaya natin na kaya natin yung palarong pambansa.
9: Palarong pambansa 2026 live coverage. Ito po si K5 Red Salgado para sa kampiyon na balita, serbisyo at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: Maraming salamat po K5 Red Salgado kasi inaabangan ito ng mga taga Western Visayas at Negros Island Region ang palarong pambansa dito sa Agusan kasi gusto nating makita sino kaya ang mas makakuha na mas mataas na ranking, ang Western Visayas ba, Region 7 ba, o ang Negros Island Region? Kasi nung una, ang Western Visayas ay naging contender dahil magkasama po palagi, ha? Magkadugtong ang ating mga bituka sa mga kababayan natin dyan sa Region 6 at saka Negros Island Region. Pero sa taong ito, magkakahiwalay ang ating mga atleta dahil na rin po nagkaroon na tayo ng Negros Island Region Athletic Association. Ano? Nagkaroon ng NIRAAM for the first time noong nakaraang buwan ng Pebrero hanggang Marso. Sa kabilang dako, ano kayang naging reaksyon ng Western Visayas dahil na rin sa pagkahiwalay ng Negros Island ng Bacolod at saka Negros Occidental sa Western Visayas? Ayon po sa Western Visayas, hindi apektado sa pagkahiwalay sa NIR ang magiging performance ng kanilang mga atleta. Narito pong ulat mula kay K5, Karen Banila. Karen, magandang umaga.
12: K5L dyan, hindi apektado ang delegasyon ng Western Visayas sa paghihiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City sa ngayong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 6 spokesperson na si Mr. Hernani Esquilar Jr. na hindi ito ang unang pagkakataon na humiwalay ang Bacolod City at Negros Occidental sa Western Visayas, kung saang noong 2016 ay mayroon ng paghiwalay sa nasabing rehiyon.
13: Nabatid na kahit naghiwalay noong 2016 na natili pa rin sa rank 3 ang Western Visayas habang hindi naman umabot sa rank 5 ang Negros Island Region kung saan nasa rank 6 lamang ito. Ayon naman kay Esquilar, ang pinakamalakas na kalaban ng Western Visayas sa bawat palarong pambansa ay ang Calabarzon at National Capital Region. Samantala, inaasahan ng Region 6 na muling makuha ang rank 1 sa palarong pambansa ngayong taon.
14: There were two palarong pambansa na separate sila. But kung tanong sila natin sa record, since 2014 until 2019, wala kita na naog sa rank number 3. Despite nga ang NIR, yara sa sina may 2 years na dang arada sila. So it only shows, no, that ang aton nga mga atleta makakompete kini sila ya without a bother region, and we know that they can really bring home the bacon in this year's palat.
12: Mula dito sa Agusan del Sur, para sa Panarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si KK5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM.
4: Salamat po K5 Karen Badilla sa ating pong pinakauling ulat mula po sa Agusan del Sur. Dari po mga kababayan na patuloy pong nakaantabay, would like to invite you to please follow, like and share ang aming pong sports page. Ang sports and entertainment, ang logo po doon makikita ninyo may pangalang K5 News FM. At live po tayo sa official page ng Iloilo, K5 News FM Iloilo. Ganon din sa K5 News FM Palawan, K5 News FM San Jose Antique, Rojas and Calibo. Live din tayo sa official pages ng K5 News FM sa Negros Island Region, sa Sports and Entertainment. Doon po tayo makapasok. Ano? At ganon din sa K5 News FM Tacloban, K5 News FM Santiago, kagaya din ng News FM Cagayan de Oro and K5 News FM Hinguog. Ano pong special coverage ay hatid po sa inyo ng DTX 500, MyTC and DTribio. Kasama din ng Dio Fresh ang Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, at DTX Beauty Soap. At tayo po'y nagpapasalamat sa suporta ni Deputy Speaker Congressman Albie Benitez ng Lone District of Bacolod, Congressman Ernie Marañon ng 2nd District of Negros Occidental, and Mayor Greg Azataya ng Bacolod City, together with Mayor Salvador Bading Escalante ng Cadiz City. And nais po namin kayong anyayahan mamayang hapon, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang tambayanan, ang ating pong preliminaries. Magkakaroon po tayo ng preliminary ng gaganaping opening ceremony at ibibigay po namin ang preparasyon. Ano ho ba ang magiging kulay ng bawat rehiyon? Ano ba ang kanilang uniforme for the opening ceremony? At ano ba ang maging sequence ng program mamaya sa opening ceremony na gaganapin po sa Dato Lipos, Makapandong DO Plaza Sports Complex? And just to give you information, ang buong coverage team ng K5 News FM, kasama aming production team, sina Sir Ray Rene Ogapong, kasama sina Sir Solomon Recto, and kasama din ang dalawang photographer at cameraman natin, si K5 Jack Aluhipan and Makoy Nakario, ano, makasama po natin sa ating coverage mamayang hapon. And of course, ang ating mga piloto, kasi sila yung responsable sa deploy ng ating mga reporter, si K5 Brian Abad at saka si K5 Santi Ralios. Now, ang Agusan del Sur, alam niyo ho, very historical itong kanilang hosting ngayon ng Palarong Pabansa. Dahil in 1996, sumali ho sila at nagsumiti ng kanilang bid para po sa 1996 edition ng National Sporting Event na Palarong Pabansa. But unfortunately, natalo po sila sa SOC Sergeant, kung saan ang SOC Sergeant, ibig sabihin nito, South Cotabato, Cotabato Sultan Kudarap, Sarangani, and General Santos City. Eh, kahit na nagkaroon po ng aberya during the time in 1996, makalipas ang 10 taon, naging masaya ang ating mga kababayan sa Agusan del Sur. Dahil ayon kay Agusan del Sur 2nd District Congressman Adolf Edward Plaza, ang yumaong governor na si Governor Democrito o Plaza, siya yun ang pinakaunang nangarap na sana po ay madala dito ang palaro sa Agusan del Sur. Kaya ayon kay Congressman Adolf Edward Plaza, anak po ni the late Governor Democrito Plaza, ayon sa kanya, naalaala pa niya na nag-attend siya ng bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan po siya mismo ang nagiging testigo ng masyadong mainit at napaka-rigorous, strictong selection process na ginagawa para po sa mag-host sa palarong pambansa. Ang tabayaran ng mga karagdagang coverages, mga laro bukas sa athletics, basketball, volleyball, ang tambayaran na po natin bukas yan sa iba't ibang mga pages po ng K5 News FM. Pero para po masanay na po kayo, doon na lang po kayo sa sports and entertainment na page natin. Ano? Kasi mayroon tayong problema sa 101.5, hindi po tayo makapasok. No? Kailangan po natin doon ng ilang mga process. Baka may kailangan pa natin i-check yan with our SM, Sir Rod Spall, Alma para po tuloy-tuloy tayo makapasok dyan sa K5 News FM 101.5 na page po natin sa K5 News FM. Sa ating po mga kababayan sa buong Pilipinas, mula po dito sa K5 News FM, Palarong Pabansa News Bureau. Dito po sa Agusan del Sur, kasama ating 15-man team coverage na kung saan po ay nakadeploy sa iba't ibang mga sporting events sa pamumuno po ng ating butihing CEO. Maraming salamat sa ating President at saka CEO Dr. Ramil Uy for giving us the support na makapunta dito sa Agusan del Sur. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage para sa kampyon na himpilan, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage.
16: Inyong nasaksihan, mga igala, nga itong live coverage. VFB Live, mga igala. Inasab sa itong honor nga broadcast. Ang mga events mga kasikas gikan dito sa May Agusan de Sora alang sa Palarong Pambansa ay paigayon dito mga higala. Standby mo kayo niya opening mga Exxon alas 3 sa hapon ado na tayo preview din alas 4 mag-start ang opening yun sa Palarong Pambansa 2026 sa mga pag-welcome pa lang sa welcome night nila dito bongga na mga higala. So i-expect nila nga ang opening mask bongga mga higala. Ipangandaman kini mga Ikson sa Agusan del Sur. So standby mo na unyang hapon. Wala mo tayong oras, mga igala, standby na lang. Nadugan mga tulumanon, mga igala, dali sa K5 News FM, Cagayan Doro. Libertas de Sunday Anima Demokrates, ang kagawasan sa magpadayag mga espiritu sa demokrasya. Ka K5 Nathan Sarmiento, may buntag ka natuntanan.
17: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
18: Wow! My puso!
19: DTX 500 Health Alert!
20: Lord is Pantay, 51. Salicido, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan na ang doktor nga, ang uban, nagbatoki. Hubang na ganda akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganun to girl na at palit na akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusano sa ako lay basihan. Gikan sa pag-opera, DTX yung akong imintin o ilain.
19: DTX 500! Mabali sa mga butika.
21: Anyway, isgutan ang turon mga igala na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud ga inom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka flagship nato ani. Nganong ga inom ta? Number 1, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa DTX 500.
19: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
22: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
19: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
21: Unsa may mahatag na binipisyo higala sa DTX 500 tungod kay taas manig antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardia kini sa atong lawas kining antioxidants karon kung kanunay ta nga gainom og DTX 500 kadaanlaw. Sabihin ngayon ito may mga edad na, may mga balatian, may high blood, pwede ta kainom maniha. May diabetes ta, may arthritis ta, kaedad na ta, may ginabati ta sa atong lawas, may anemia, galipong gabuyod ta. Ang atong tiyan, kanunay gasakit, no galain ang atong pamatyag, likod, sakit ang hawak na, pwede ta makainom ani kaning DTX 500. Why? It because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha manggong ginadaot ang atong mga selula. That's why kaapoy ang lawas. Wala tayo enough ng energy. Tungod anang free radicals. Asa man ato na makuha? Sa atong ginakaon, ginainom, o even gani ka ng hangin ng atong ginasimot. Mga vices na to. Ang atong lifestyle, mga higala nga dilima o unhealthy, ga-produce ka na og free radicals. Toxin sa itong mga selula. So, iyang ginadaot, ginadamage niya ang itong mga selula. Pero kung naa kay antioxidants, sa mapananglit kung gainom kang DTX 500 o gakaon ka mga utanon, gulay, prutas, kalaan lang. Ang imong lawas, kargadong antioxidants, kanang mga free radicals nga naa sa lawas, ma-eliminate na, mga tanggal na, mga wa na siya. Ing ana kalindot, kung naa tay enough nga antioxidant sa lawas. Ay glangay pag DTX 500 na, pag may TC na kadaadlaw, kay kanang may TC, it is also a potent antioxidant kay vitamin C na siya. Alkaline pag yun. Another one, pagtaas ang free radical sa lawas, ang ato ang defense system sa lawas, luya. Ang atong immune system, luya. Munang dali ta magkasakit. Pero kung naatay enough nga antioxidants, ginaboost ni DTX 500 ang ato ang immunity para nga magpabilin nga ligon ang atong defense mechanism sa lawas. Ligon ang atong pangontra sa mga bakteriya o mga viruses. Even free radicals. Muna nindot ka ay yun nga gamit og herbal nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500.
1: DTX 500!
2: Ako si Rowena Ripi Maceda, 52 anyos, nasa Bakit-Bakit, Ingog City, Nagpuyo. So wala pa akong nagamit aning DTX capsule. Dagan kaya akong sakit nga akong nagkabati bitaw. Naminaw malagi ko rani sa radyo. Gisuwayan lang na ako ang DTX capsule kung unsa bagyod kaya na ako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko na ning 20 ram siguro ka capsule niya, nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
1: DTX 500! Apalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.